ki in kwa kise aban ni fiyana angirin tar el na kamalin si jarsa mining alba udbalang ila angirin den tar si toka bawi ki eten so le kita kamba alan duo bara se daran diole daran ki duale ki dinin korana ki sempi walan daran ki duale in belenji ki yang walan daran ki duale in belenka anin tabang walal daran ki duale in belenka alke anikang jikal ke lompim beng na ki barngan kasa birgin o manina ele ri alke dik na ye jisi borura aslan na din suru ayamba rin to lena suru yake ba rin to lena din boru yake ba kasa birgin o minding na ela kusella sito ko ba yene para na duo ko ambor ngale yene luna to bay kigitia intarzi ya injana doje na to ko ba kigirta jungi na kurrege na taltelenge kawe na kage kawe in kal au ki kay njuru wasena in kal walan in te kalan ka wona surputton inan kirgin walan ela kusse sito ko kawe kise kalum si abani fiya na kwa ka wona sur koyne na duo pelan de mbara se annan ba ke ngutu akitinga lepi na ka wona kikel masur koyne kirgin osi ta alan de kise ense ela u aldaim burut ke na ikinga se putton tiene kinga se ku sentiel ka alum se lompi ban woki trafem bena jido ko barse nyema kilu ban so ko jumo sar na jumo lompi na se nyet wo ngi na ste fe kital gayi na maki ka andorai alam menin sur boyi ela in tawsiya menin lompi den tawsiya evel kwa tawsiya lompi evel kwa ingis kwa azur boyi neza to aljoyi ye lompi eza to joyi nama sin kwa sur boyi mara aba sura boyi ba kela ba ken tenge agena duyi wal ba ken tenge agena juri aba won hi sense na sene mbiriwo na mitira ke na dokso nga agena ke ne na mbiriya dayan tok alba duingel lakin mara kae songa ala duingel ba lol ba te ampare koldi songa ba juru ala nga juru ba dol tok si ala ba juru ki mitela ke songa kan abon ki kan wona skundi maranki se ki demen kam yeten sogle ji al jenes bara se njamen ji al inan jenga lolo ji mending udi kene di ngiri kene elese jelo na ma insi jelo al indo le kene bi indo aba en kwa ji se ala ko el basam birgi wonke aba en kwa da en suru se ala ko el ba aba en kwa da en boru se ala ko el ba aba en kwa da en simese ala ko el ba aba en kwa da embele se ala kwelba aba en kwa da ngore se ala kwelba ki nduo balonga songa le bari ki ne gas balonga songa le bari ki ka un document azia ba ka un lana ye adok akwelba ye dok baye yi nan lakin marabat den riken den ditining na pi den suring den tas ki lompi ela den sitil la lompi ela elerin den sit jajamba kinna na mena kin kamen kin atten soglet kin so orre ko je enan so mapie albayen kin uto delinge asa kwa kwa ala nga shaksi an kilingele ya ani kapi wala den ton kay wala e kayinga ne ji inen din ton ajelu ba din ton sikala yi dukunyele ku rola yi kala yi anjelu wa inna na mena iskale ko antasli etten soglen skin se karsa pe marakan mi gelal juru kwa kernan juru wa ikelan elne kin sin an pie ki alan awnak pora kala ka ngi tora al torgi ay kise na kwa kina kwa kay na kirul nes imboru kubul alanji jay na jel na jumnas kay na kikin ko nay al kwa di ma jabat den ko marayen wo torayen dok jaloma songa kay jaloma songa kay kwa kay na musa kay kwa kay na tawret kwa kay na injil kwa kay mara abakele borun sabba na orren sabba na belen sabba kidal basuru se khosim belen sabba wato birkein batok birkein marakin real do den ditin api kelale kergelge mara inen sabba al kundula ba ilong al kwa kelen dieng e atoge na kelas e anton kanyuntia saring alba perraki indo ken kape ken paga ambule indo pula via indo sona pia indo marga pia indo kapia bayna perakin dele do la ba marga pia ba ken marga reidui
ji a sona ja inasiyamme ba ji margar reka anjani ba finne alang aran tonke yin namagal iya lekel inna namake yin seka kinka meng alang awuna yi yoro wa teya inyi kwa tatawo rile kenge kwa kanya na kanya kwa uta nga kitka wene peri jengage na duwa belembal duldin kwene pia kika na kela kwa kia ngarra ka angatoring na maman dayin doos ka inyi dayin si kering ka inyi sengete aba orden dayin si mejel na jagila selai asan kwa liri nga awindyo boru nyet eriti amara tong doga simbayimba na elal ke al inja magal dikke na kape durin ke asana nga njim lopilan le kanke na eladuki kwa njuru nga inga kidi njuru nga ba elawune jiaba elona kika njuru nga kawa kiming warnenka ake ba kangungi na embele se doko asika songa kwa albert ki kwa ntoya kang na lobi lo kwa ba iska nga na kida nsi me ming al apa agoba kangungi ete nasiya meram parawe kain dogno koro kitabu angulba kitabu bana aran kunya kitabu na na kana ka kangungete dok elalom kile pingiti dok daile pingiti ki al abanga kang na wonga al kwa kain ki ayanga torik dayen kerin kain lakim mar kirgunsi na utka wene kiengisi tenni ma kitle kaina te meram akomba meram akebal den source do tel aran kunya ndiye jebitel al ara tektifial ke awieli ne kala kwa dayen kerin kay mera ke ba do tebal ring insan den sur ring strategy ne tabu yake ba na meram tin kay na koro kitabu ton group ne kitabu na otanti rodi ba ka ngi na madogin bele dale finiti un usia kaluwa na makay na daranki do ale urukuru gal da ya impia lakin no ki abaki sense au na ko la san in sabbiten ka alki kwa kan na dobi do del din dio au nu sputton girgona au na sur ko ngina bar nga sia kan ban dobi do se dentari idlekel kenapi akawiel ba na ka afia ba do ele ki den ita long katari na fi kafe ba bel nas loto bir ki hu tarasindi ko au na nyettim bir ngo ka ngalang ele to ga ba maralita mini fena kala to nya to ga ba le ana ma bel na bong la asa mayne meram se lobo ngi le na mabel na bon ay bajle ay na mabagil kay ale lon na ndem boru yake bana kay alanke na gile za so nungi jeng basin nungi jeng ital to le na to le basin kergal ja basin gelo tarasindi ade lon na lombin sa bay na sin jiw ital to le alan en kide dorana ital to le bana sin dog jiw ade ari kere na dog to le ba ene boru dol erdi ke na to le ba na sin dog jiw gel alba to le ba do bi do akwel ba den zuran erit ke na to le ba net timba en gwaran tolle ke ade kilom pinde sa bay ade ari keri ette na bayana en coming in u inan do ho in delamba in quel dobido al dine lela wala gala lo lela alan de njur in jarde ay kani ka diwo ka a joron sa basan ku ko imbar ngam kora kindel ba ya kanim pakire nga ele real ka wala san do imbar sa wanaski korken ay den halker kay kadu en simo ko anto le kay ala ndo mbar ze kisi mo ko an waje nga manen ele tabun kari maraken nganyin naki jige naki bele kuse naki jeyu naki ka lompina ko ba lompin ko ba non do jelu ne lon al korron pe yel ba din den ela en den ko do korron den badil yel na se la si jago na se jwa kilulla marja ba jo sa ki tokke jago tukin ela gal nama kela nama sitani kurro ga star jago kela lompin gurra ge ba kina zikalu dobi dona rikena pina kusse na den dio kusse kurel na kusse kurel elaji din tabun dok din din ba enja ela tari al jawal erbet se na zijaw ela wuna lompi e kwase gurgura pe ba wala lompi na kwa ban kwa janyo wala lompi na kwa ba san kwase kusse jwa lompi ela kusse ndem badilie kerse la birnya aba do ko se kene fi din sa bangwa albirnya kene sa era aba lanu gudja aba gal gudja ba do badigi ki ga balay bangwa do ba guta pe aba aslomba namaskin nganyi ga lmp na ki jergi ke na ki jergi ga na ki kusse ga lnp aliya gud ape aba longa kele la asangi long lompe bele ko sen dem bril sa sa eri kere lang ela lo se ke rokenga alang ela to ga pingi na mara in en na din dio do gal kurel alang kisim min kuro ki kusinga la kuro
kin nanama ye saasoŋ a ge ten sogle ten sogle na ba ye loŋ a ba jijel ne jumo na duwo eripi a nantolei na jidin juuru sergeaŋa na kidin juuru as ame ba jibanjelo al ba sergi mara din juuru le na sergi laki mara as laŋye sergeabe illor nama in kuel alan duwo inja a ba jel ne jumo na din barake na eripi na eripi ina la na jidin juuru le ay kariba ya denga rajaraba ba jinga no sinjo do mbara tara adi adi lona darangale adi kale adi kale alba kel jame kimbar se ba jingo yo tara ngineri al indo ina nana nana bele in tara kase tabu ngai la kari ba ke nganya jeri ba ki se gin jeri na ma jingo kase tabu ngai la kari ba ay long na ma sharen ka ma sing sta bi denjen so wata bu kwale na ma jumana ela jidin tabu ngarte ke in to age ba ina lang na ma su jayin ki kele na ma sinan jergi na ma sorci wajaja ani mp ani mp kele na ma kai kwage doju mana azlan ye den surle sigane aske bola seje in aske ba kaal aw alan kuin kit al to lan do ken ko safi lolo kalan kuin a gidal to lenge nas el do si awli wal gal onas awar ya bas garne beran buluna kin zon tege khalas al mala sabo ila iran kamya walaki ngani jeri ba walaki geyuan jeri ba walaki kan no ina hay ba ila wona kele le kerein al duji jaw ina ran kere din to dogle akay ba adiana kin wolga kitaba ongal kin len yetti akay ba elalin al duju mana eripia tan jigi gurgura ja wala njanyo wala ka ja kala dombre ongal le to dogle akay ba ina njiba long mati dombre en setan jenes gud jaw nas ke tare yow aran kwasi ke la kusera ila una kinzi kalom kusera kala elin al ki kora kala ngundula kala yen alba erbitinge ela sa baso sa membra ki bore ki bore patay na men kemin eten sogle eten sogal ba ela na nyangana dore ngana asuru nga yalba nya albas beto kas jaye si e kas ja may nin din jingo ke lompeng ay long din sabba na den sabba e gi ay si gi na sang ay jalom ye si na sang ay jamming na le ay din on rese kas ja adi semen sabay adi belen sabay adi surun sabay riba riyat al ilong al indelen bam tokna tabunduti annan kidin kilmaja nakija ajaba nakis sen dora ene pieba lombi bay ini talanjike jana tabunjo namen kamen al ete sok diwo ina ela jinsa na kaningela si jutum adi kusenga kani adi duwon jurun kanyi wala te juru si ete sok diwo le jalo na adi diwo gi itbulo ga jari diwo itbulo al jutumo tabo kwa hangi asan kiye bam janyi kinama unse hangi na nambile ha ala haka imba suru na goro kei suru na goro na nama ine ndu imbara diglo iye nduo kapi nama tan ine nduo le ayi nduo kapi ane ina abijiyo nujumana kwa uto wa kitkawe al sasonga taras gena di njurun ire renge ne din juro le sa pa gena mas egel gina mas sorce waja ja ide era unna doras yambala ngari ke ja ide na men jawna sorce waja ja alba sorce waja ja na mas surjio gina men ngeng aba juel dokkidik alan sorce ho ajio balang ajalen dun le ajio ba kwa uto akeral ka kele si gi az jerrengel ba ajanni ba in kapi na ma jumana to kamil giba kwa ngarinje na din aja ba idalan jalan gis gisi tabunje wala ita jaba san worre tabunje wala ita jaba san suru tabunje ji kwasi bele kasa jago ina lomba dogan nan mininga ke baljenni bele kasa jago yoka kali nan min anan ina nan ka surunga si kurrokal bani wala surunga si kurrokal kani al ina nan ka kala kwandi won juma duwadi al do kilom pistol le kirgena kilom pinsa ba abele bele si mo sa jona tabun kari e lom pinsa bas kola koma la dimbele la ban samara eng no duay eng lombi no skela mi ina lang etele sare le jato kala na majeno jumo si anku si akela na matu wapi mara iya ba kwasi jani masi nyalo mal gisel erbetines ergiti al ba kwasi jani na kajo gisi ba sitanines ergiti asa ngina njalo mela ba sitanines ergiti mara kidik kana mi dobi do sitan se orre sa ka politi ba la wuna sitan aba elnes orre tan wolgal elnes baftan abas jia jawli ba ya kriti ba mara abas jawli na kari ba sinjalo san kwami
wala utoan jiwe e babalom.

0: راديو سمر دلين راديو ايبا يي دين اوري اباي اسان كيكين سور كايتتي نستارين كيكيل مكاو بونديغي نسكنيغي ارا جينكا نسكاين دونغان كاغو كيتولين نكيكيل مانسيمين ال دينغوينغي يي نديلي سا دي سواتولي
1: Asoki barai na ke borabata kise kin na nama yenge gutang korangali en meram elnas inang tarasya kise no mara inquel al ke nas kel kami alan kise ense inalan kado kirik elawuna kitor komo se kainang kwang kau ya daing ise akawa ba enas ki obada en dogal amana ine kinga silompe ni wal galal wadai ine kinga silompe la ngini asang doktarika kimara namakel yesina duka namakwa zikarikulo na kenzi karikulo na kenzi karikulo namakumoki sense na kwankela kwasi reapiebo elo una dirinyela la cp ala gp dirinyela bakke baskela kwambuli le duiti alkidi embele na ya bas delenkela kwale duiti aljikidi embele ya Nama mambulin dingi tala jisike kering yali indien somle aji oba dingi la sinama stoka yei. Nama dingi la elna ikari ji dinta mundi ole alba jayinga. Naki lot le kawe ten sokle tas dille apa duo. Nipi anas baru jawala na jiyo na ila dem apa le jiyo. Jiyal baru jang kidim bulingi janga tarasengi na aliena lompi kwel. Marasa jawala na dem apa le jiyo. Alba soka di jayinga na. Tawadi jonga na jawngi al din suru jawngi lal ki sense din bulinye na aljena lompi elen sequel alba esko abele angi mamba shuno jamming elana maye na karsa apa ke na kwa askel ni bedo kirik na ye na ki kayngi se kwale adenga ete kwa ki ken na makenge na ngien si gutu mona kenge ne ki kayen tabala dogalen kayte sogle gi abane fena duombele yeting na dongores gindelen al duombele jirsing gi as yalmbale le duose ne jutum din sur se alay ba elona ele duol ba den yirsin dem ba tuming na tabun duite inala nang ause njaw na ause njay mara din se alba do ya inala ba din sur lo ne zitia ne din sur yitia ne gi wori gindelen ki sogata bugwa enzi kwa wala de ngara akereng el baniela maraye lompe na min ni fiana ke na kuldian kwa sel pe kwa nyete se to wa fipa kwa disi kitpi nas ki juro abako yu bas kerengeli eten sokle kwa di ensi kerenge al kwa nguta pia na ba duwan juma na bele na duin ka hake ba inidio na ka ai an ke dik inidio ka ai an inal ba ke na mes kwa si gimel na kwa ansi menga na ki kwa ore ansi menga gis gimel ne na ki kwa si gimel diang ore na kasi do ngon ren sima as gmail bo la kasi as gmail bo na mani bayan ay ka mi na good bo ke la dombare ne ake la sa good bo ke la kwange la kike la kwambele dien dio din din simen den al dise asundul ba ille bas asi tokki gabala digel na roko el wasangel mama dien dio ko adise jegal na ko la ngi tirikil masim mo fiangi sa alangi ausembia maraki sen sen asundul ba ala gisi ngol el gido jang kaun ela unen ko leji alji duo abailona duo jandi in kanning kese dok era kinana maken senge na eten sokle na men kamming kidik aldig jawana gisi din sura espaleti ba din sima espaleti ba ela sikin kring al piejay se ya alay ba mara aldig elna gisi in gis sabbite bi surungiri alji janna jay na alan jay naki digal wadai golgal lompinden tenge wal lompinden atiela inenas gina alan kena star yow kinsina na main nen kira dan sambang na main kira seba na dobe do de ngor do baylo as seba ay na aten sokle dobe do do gari mal kana dan ngor siki gari min de doral lowa al min jegel na ki dan seba seri le kellingo indobas iwo bay ngwa kin kwa ken ala kayen basoko to bukware asan kit kiwe alki en sitor gulla kariya na kel na kayleka bas kiwe kin gwa kin alaka en ba al ai egel kin gwa sa zuwar yage bolgala riyaki kin na nama kelage eten sokle kuldiyan kwa nama itkingi walgal orre akere ko na mi tin alangin orre kerde le so wanre akwelbo walasangin orre kerde holuglong den taski lompin nan akweliba bankwel alangis gisi den le rigel ki dala le ndora walgal ki dore italia ba elan sabaiten so lukine men kama lo lela ela une lompi ki koran so ngas walite adial ke lompi ken koran adias ke mbasa so ngi kidik lompi gisin dora dik pelinigi as gelngi ba illole al dulding kwe in elna kenapi ginama koron jering lakin lolo in dora nas lompi kwasi in ela in dora duin tari in dogal diga wisin tari se dogal ba ginama njami in duasa ye arre ele risi lakin lolo ina ngaba janga nyetin kele lompi nge na janga ruhi nga kela al kuote yangan sabay nandog lompi nge kela si dulding kwe taga as undul ba ye elo wune lompi ye bam bam doiti na lompi ndeyan kote italia pia dulding kwe ngiri na kwela lang indere na inkwalang embang yeng na lang jade ay jaring jade ay janying jade ay jawiel ji ay ko senga jamming lombinden kota ele dulding ko ele sal pel jide ngundu si janny na ko se na ko senga jamming na jawiel ele lombin kota na ele dulding ko ngiri ina lam bi amara ji ba ji na tama nya mara lombinden kota badui akirelo badui ti namaz ji jage bas na ma dui namaz jage na lombi ba ke bas na maninke nas jagin yagi bo nama en kamin dobi dol ne fenas lompi in deldile ayla ya alan dobi do de en tabun in jarote al soli kise na in dinele ayla ya ayla holuga ina san tarija kikin pataraji ya na soljan holuga ina san tarija na kira holuga sa fas tarija lompi asay longal ji dora duon janna ya embe in surule kikin jega nyata jamba yeto maske ne stumo nas jaisen piana kai tollending maragi ingis kwa alang utanga tolleng asija kital kawel ni kital kawa alang inalang in jesang injalo metal suru jengine abas ki lompi ki koran tolleng abirguna ki dora isi birgumal ki sen dora ina itabal duo elde gisi pian pial in ina nana lon gi as gerringa ba lolo gi bas gerringa san jato le ton tollele jafo aisa lompi gisi ire illa intumo gi aba inangel inal dinton yalan dele jeng aliena ko engaya al enkrea jengan jeng elan sabba asoke sa membaran ko kital bele na ba ko kigabalay abati diro kana suwar wa ko ba na ina namaro ko ade abay long na nuy res kandul bayne da ngo somali ena ke da radio sama foren de ngosom namaye al mbeleng lojor lojor is os sabe dise sabe osandik os lojor au os ongal inna nama ye dai ngosom abajjoel ala ngeri na gelna yeri ki sense belna bari or rekwa ela wona ki ker sias kam bazi ese kan to birna inye borwa nyet le doy na ena lomba dogal ene ni ngalba dara kenal ene erse ona ka lo inye borwa nyet le doy ti jundul na yeri ki re en ki tas jan si mo gela gelna si jago bara kise inye din ina ena lomba gela ko angel dio ke ne kirsinga lolo din dara ina enga asanji injalum alangena yuaba alkela kwangi inakaangu alandin sorse nakerengena yaba e inakaang na inbele alke ekirsinga dingi yangologi dingi yambele aliyena dingologi na lobi lo albayi albay albay yesi kirsinga giba jayin kure ajamba awule nando kimbar ngal diyo kei ne tare kawai nando kimbar ngage nando gena orrei ding ela lo se walga ela tuskezi nama ina kriya ba kela kwang no alange njaji do gal bajay ide dio ka un di ngora kena dari bi ina na ki kwelan sursi to bir ina ngai ina ra kai ba kela kwali la kai ne ngawel di ngi wala kela kwali illa kai ngal kela kwang na kela kwang no gibas jerren ela lo al kena tarifi illa long al ela do sa den sursi pi wala oresis pi wala borunyetesis pi na andano ngi kwasa den sursi pe inal ba warin kwa anan kwasa den sursi pe dog den surin di ting aiba ela wonna ke ngalan di orgal den orren kwa di duorik bakke nang dele ela ri tirige la nambau na zega lo ker ker na magal tan ker na magal lo ker kere na kidik i long dog do al ni fena dogal ke na sport renga ke dog kem por renga si ben kem por renga le na makanne kem por renga makanne kanne ina nang na makai na madog yenan nyaringi na belen korron di kantor dogalan kwa kidi ngama gira aljaw kese jawal bal din soro se jaw namaro guta ka balan den ara tole karul ay duo gutal pi den sa sosi di tempe wala san kwasa ngase baba bara mara ke la guta di al tori ginye la tinle kul guta guta ki ta kayne ski ngasi a ki dulun dora kere na ki elen dora kere ba inen elle ke nen dulu ki tinga ngase elle je na me dulu nye aya so sa min ki bora ina ki bora pata bar na ko ki tal ben na bago a ki se e madam da ke aso ke sa min ki bora ina ki bora pata na jago ase ke rnando ge na jago songa iski bora min ye kin ken sen alki kana ki ringi bara ke do itiria itiria mba bara aso ke sa min alye ke rek na jundul na may na en kwa alangis do remember ken sen a ki tal dien sa bakay ni la alki dale ya kimba ay sam bago naskare lo bilo inang inal badeng radio summer for duty namaska golo bilo esa kelkame ei namasok pago alangis lompi simmo ela sina tole ela si kunyet elnes kwa ken asurnyu alando to birka alang itika alang ine ngale lompi kwel e ine danjal bakero na enkrea jano jano mono asoge sem bara so yido ke borai a nandok ine danjal pake alfa dil ismail bara do asoge samming ki borai ne ki bora patai ye orren tare nan albunduna bogol bayey a kibe nan kwela sen dobi do de rai undul a ela saye nas dinen dul so si moy nas bundul nas kam a bara ke dogin mister c asoge sammi ki gabalay asoge sammi do ki borai a ki bora patai nan bara ke ne dok moktar asoge sammi do bara ke borai ne jalna jawo ki kalam si bidok soga bungi mara ko nyettin si ngalo masa wayere kay dobi do la pel bas long al waja ke na sir kaina waja pa ila ba dual dia pe ba dug doji ba se jiw di njurule al kai al ye na dangi ya wajani dangi ya wajani al ye ki al ye dain suru al ye naskela ko sen dio ke dobe do ba stemele inalam a barake ne a bobji bobji dine so ke sam barado ke borai na ke boro patay barake do gine saladin sala ali ki gabalay sala ali ala bakara soke sa men barake boray barake siliman ibrahim dogi sa sowa ki bora songa nanda barake muktar abdukrim mahammad soke sa men bara nan barake ene mubarak dogi sa so amin ki boray na ki bora patay nyeting na kwa kidal do ki ko na waba dog bar nga baso ge sena dog balngiti ke sena dog tare baye inan dogi na lomba dogal ke ko na nyuwa yetinding tare baye na bo inan alba bogen na nama yana ke nan kirsin barna ye da milin sinas kai nas tui kawaiti al ilong al soga to ya kai nan kiwa kai ina eten sogle wala ga kanin so al to ya kan na eten sog diwe ne ne buro eten sog si awanti la nas kala to ya tui awaiti wala diwo ker alu bam ker alan tabun o kirik na mas long ki eten sogle barna ki aba dine lela walga lo lela ki ilong alan diwo kier sikelu dok illa de kanin ela sial ilong na kakanis erga ki do njuru ela se remmen aw na dok toga aruti na aw na ke na eten diwo insi dok al ilong nas erga ku do njuru aba ilong na njuru le tolenga ele tolenga ke na do remmen ana a maraba tolenga ele ba do ku se ake ba na bay ngelal kilombe ngeng kuru kina na main kambing alang au asan kai njuru tari in ka ke korani minding abad dune lela walga lo lela alang au nes diwo ke ringel kita lo an ki kutu mona tabungo au le dok nama ina min ki eten sogle al nyet wajana kan waja ke dai mbarun sabba kida mbarun sabba alang au na in wajal kayin kilmale ke na dobi do na skilma ke bakala ro eten sogle dual ki se orre dumoy al orre dumoy na dayen borunde un sikilma dio aske bal au de kire ngola jorule ake ba kwa nyetin ba nyetin kayin agela kwa ndam pal ke ndok banju mako al ba bang den surinde hakale na kwa mburuke mara de njural min dine la banju mana de njuru na den kilma nyetin borun tule ke ene na basur ho ina saidi songa ngere nange mara nama inkwela lan kitari kya a dombarin de dok loke nan bilin lompin den tela wal lompin den bari alkin di nyetle so ak kirei barnga ten sokle nama ikine coming telling area sa songa tagatini kai ki alanki king ko jele kuro en otan songa kemba alan ko je kele kuro kai otan songa kemba badelling kai badelling alan kela kwan juro an jalo asa king story juro kalul na kike bulle kieno kike en koran kio bani alan kela kwan juro an kien bulle na kien koran kien uto akela sto aka indigi awle alan kawina na sur kweni nyetin dimba rejitile belen sergile belen kala belen kape aba di almetilen belen dimba di na duong ba duongi ding ela siba joengi adilona beleke ne sergi kwa matia lomba masela digi wori kwa zia as lomba kira bas jua alie kusse kwa jibas ke durte yelal ilongal elen dembe dilan era lole era toga pingi masi de rakke bengi alto lei na tawunye isle dog na makai kidik dara kinal kawe kwa ela kawe ba zang durik barasin kwa indua kwa kulle so haja ngoi wala indua kwa kulle so haja lan koi wala dongore je hin wala lele hin no dogela eba kimboru wadi na kimboru wadi ya sabia bal makimboru wata ban boru wake ndiga al baru wake legal tumu na irinye aba illon nas dara ka indara kiyen bas ela en kai uto len koring as kai ba yen koring undara ka ban dara ka was korki yen koring undara ka ba duwe na barasi a nuguzukpia yen ko je yung undara ka ban duwe na barasi ki bele bara awiel yen ela indara ka ba yen alba dara ke na kawe ba elen ka alan jirgon ke na al dodi ke na yensis a kusen api asan kirgon na ke na do se toka kai wala ngela do se den at le kase jagilia ken kwale ne risat nen ka zato yen ena ka ba asan ki ki ambar ngan era kirgin ol alan perraki asan kor kin dela na perraki dela no ena ay ba ete kin men kam men ki dik ke la sinyet o na toka ka dika duwe mbara kapi wala kapi ba ila di ngurai ba mara duwa ba nifena orren sabba kusepi ila duwa sabba di ngurai kwa awna izwas buwa namas uunse buwa di ngelal jauto lalai ba kinanama yengi kina ki nkaming aba kwa anjuron kela tori yin kela se akaran balan toka ka nas kain na ki kela yin kadne egel ki dali bakar sapay mara kalam se ten sok le sok pago da kwa dike na boruntar ka kise na wajibe le ngelo mbengwa din buruzi ka sinja na din suruzi ka sinja na king ala si ka sinja din worre si sinjo po na din si mesia sinjo po na king je ngale aini je kwa dike ne elele ke mara kwa dike na kwa zikari kulitia indo ka pi na ka pi ba wala borun na si ye den sorun uzato na si ye badalling indo ka pi ya ka pi ba indo ka tarifi yemmini nganin am na ay lole tarifi na kiki ngena tari loto kawe na kidik je khay al jamu na kang na kai na kai kwadi na medien tare lay kwadi gitti do kidik asan asan kwa ki lompin ki koran songa kiri kwadi do si gitti ay jigil kidik dok ay do jigil do ke na yafa asa do lompin ki koran songa yiti nyetti ngal bas deli nga kiwe nas don akay do di se do basin ju manas jiti ina already orre kwa se ban ju manas jiti na e kaela aji ki muta nyetti lombinge na nyetti lombinge na lombise au sembe ji la jara lan kwa lombise au se akay ba no ina ngay ba do bi do lo ngasan real kwel na im long alan do zike ay wala na sembe en kwa sama ni ndi jur tare jana ma de ngara jara ngindara aina ki borai na ki boro patay bar nga nyettin do ki se yad bena baw ki ngwa do wala ngi remme mba ken se ki tar kay ki kay mbira nga yen songa ge do alan kay na kirsi mara kin ki an kwel alan bir remme mba bar nga sa demba adi ilong na redio sa mar for indio erdi gelu na taras ay ba kwel alan remme nja alan ki di nga rakarang nas kaango abay lon na koronke aba ko andio al kirsi nga ilong al do koronke na taras ay ba king kwela rimme njana dok adde nja ki tarambar nga kwela lan surwa se kaung do to do ke bal wori tribi inaya ba dual wori tiri bi kiyo sin kalmal ballon bi deling ballon be ne wori mala dulding ko korondi baske ne inal ye ne ki ilong lu da tari na ko barung in aba ilong na erdik bagil na ilong elaw na ki inalon ba ka sin ngase ka no baru nyeti na oreng alan tari ngas nyet ki ti yuma le long al orre ko ki se indalang ki na namako na diele rima so nga ko el dobi do ay abaje gele na erdikke na tes ay ba alma do grim men ja na sja ko el wona ki inki dele wolok sikay ndanga li na rede samar for gariya na na bayna yena ila inkirsin dobi do abadine le la kayin sinan sistu ikaveti dobi do abane fiya na lo lela ay den el mending ay yela san kike bayte wala ay jolan ki se do wajani injimoy al joonas jawla inang ay yolan kisi do nga janen ay yolan san kisi uyo amending e kwela san lompi sin so asan lompi sin jwa ze ko amending asan yesi james onwa ne si barka janen so nga ne si jum na eri joenga sa ji surana sa jamba dele le anama ki intara kera ngale inan ngeri kinen kidik abado gwel alan duoko elan den arran dolle ire dombore kenen kere marasi armia kise den esha islena den osom boenga una ole yo yei ei lompi se aisin gidire na ei lompi ai gisin tire kise nan ire dog dikke alji ilong al arito ekena na yawa na jeluno korron ke ana taras akeraba na taras akeraba na ji ilo sa lompen sa batabu musodja na lompen si kidin kelman dio nyet jo ngi ken kital ye kwa ina na madog dombore ke na kurun sus kera au kwa ali eden esa osna den oso muena sabile nan do gru meke kinti ingol dog do asan gudja na bayan kin kamen eten sokle barnga orre duan se ban jumana gena dombare nga nyet nam pey ban jumana dombare nga kena rima min dule eri mara lompen ken dombare nyet se kesa ile dio asan gudja na de ngara jarang ina beleng ina ina beleng awle dai melen den dombare kera kera dombare nyet indio kela namadu jumuna ke ba ela namadu konjolen den apai eten sokle kina men kam men barnga din ba din na duon ba kai ba duon digi awna sinyat jalo namen ci kwangi sinan jalo namen ci kwangi sinan jalo din ci do ba awna jalo alan du jiki wori trip jari ela una ko mboro wala e jo ko patam bora le yo longa de kay iso ngade kay aba ki anguta ja ke gabalai aba diam gujana je kana e longa ngi si dingar kanya bay men ndu di yan dale ngi lele aba sa jalon bay la lole ji si dingan dale jalon baba isko jo jaka kinna na maro kay kila ko le angis kila ko ko le angis ri ngaw le ki dingin dora nama ina nka me ten sokle barnga lo bi lo albain ki kwasi songa ngere bas ka ankirsing maining dara kinal ele na kwela ngi skin si dar ku sepe asur ki barnga daran ki dole kori nyen do leba daran ki dole barnga njani ngoto leba daran ki dole kwamba sto leba daran ki dole urunda koto leba mara kibe nka me ten sokle ba duo eridike na den araja raba na dimbara kena fi abal no gutin sa bena dimbara kena fi na den araja raba je abal no nas gut jaw kidig dokumenti ba do gogel yirina ma ele long injin we el yepi kai an njisi se tere ton no gore kin de karanta ban kwade kai na arisi ase lomba na basin dongorin dering na basin itin hagara yan duosi ingo maraba erdi kena jumana do din bara kena fi na gidan araja raba Google al din telepule kena payke galba jereke dirri gi ni chalan di mirai wala batane di yirti ala duwalo ma ma ida Google ji ngoy Google kages farel aba buluna ri ilongal to leba egel nama do giodim bar sina lombalan ki der waje nja wala njani wala nkarra ki nui jeyu wala nkaja no bojo nisi yoy bare ndir tarangina ala lomba egel na kasa guta lo digle umana ina na lomba ina ngala yo aba gal to lei naji ilongal do to lese yuel na lonsan ki e bosi nama do bosi ina lanke nama to bombo senda na muto ete sogle tatawur elena e peibulo lo ke rakeba tatawur ba elena e peibulo aba sta ba ndu si ngo yena tatawur ti dimbaro ire basin jumana ke ene sabba bar na soge sammi in coming dobe dobe da sala nan ba ela wunaki in wayal ire ke ba ali jeng en aba menin dobe da sala nan ba kikal au minding alang au na uto birke namane ngeleri to akawe jato nam marale akay ngena surunga ki ngoje kay ane kanjaw na abagal jigel na le do ripine yaje be be jigel namas dok inen dinjay e inama jel nama bon nam bagil dia ay kayen indere mara al kwa gal de ki kuyun kuro wala dimbara ripine ye sikke janyo janyo wala gal ki je yewel ela tenye beto sina kwa kirin ko ras kerite ali kay ye ki gudin dora kwa de kina beleza to akir sanga ni kide mbara beleki mbara son kulbal do baki gutin doray nana lombal hoy ten sogol kina men kamen dan worre ala au baran kerre ci karingi nan sayte ten songle kin jago wal elena paul kin do gis uto eskole pe tor manen kwa lo di ko le ka ngana kwa ke le nes dari kul na ma dari dio kirpie na ma sina ngal ba insi bo wal galal ba insi jaw insi jaw mara ten sogle dari dio njirpie akebo adi dar di kirbe na te jeldo su jendo mana ji dar ya jemba and is lo ganyet legis control ka na din si jeldo ya ba din pe jira nyo din jeldo yo ne jeira ba nyumana na ji pa lo ke la se de en karel na jeri del na jenas kingu to kit ya wasan din surin un se an kit juma la jizi make javeti ni wala uta ku se kit al ke nende la do din ri pe e kit dora lulla ko na ke ele ba san ji ngi windo ka se ay la jurob jebiti ene kina ba songa kirsin bila songa kirsin minding abado yung walang ire kwasi kirsin okela sa songa genan kirsin wala kim maraba wara ilong al minding pay dios al pay dio nin kinyo de kay wal gal nin dara de kinyo de kay bam minding kela se jaro na masla to ga jusi ni pal aban yo am pal kinyo jaro nakin ine matar si kay nga mana wu en ba kina manga men barnga elatina sa beto alang iten sogle na duo kidu njoro tarifi imbagil kwa keng torek na masurunga se kwanen kane alien kwa bugulage wala alien kwa bullying kwa nge na surunga se kwanen kane ele bullying yense na mas piepia kang ele wuna ki kwan dora na ki den dora ba wala ki den warre nga ba wala ki ka ba mara da sal na mus putu do piya men kwa kina ina ala duel al kwa ke lalake al ke njuron te yi na aslon ba juwa mara mena bi mbe gele ten sogle do bi do aba ni fiya gut pi na aslon ba in gut ye se asi duiti ye se tong sa duiti wala tong as pingiti ba ko la lan kwa do bi do asamba lo ngelo gut ye se asa pi pi mara na ma jaa ina jola lan jaa na jiwi alan den dio ringa di ke ngal ken si ta kawen nas kwasi ta munduiti ba jana ji maral jana ji ki ina koel bagal alamba do ke yel na illa ken ina nan jago no no in kwel sang gawata ja kidambele es gawata ja alan duo bi duo de ngara in rang se an ki se ne ye ne jundi alan kido se in kalon kido ke kwa asa ja ga in del dindio mara ten sok la ba do giyi ri kene el tatawori da el nadim burdi yokari ne jeisi no kyan ko na kikira ko anjeri ndok bas non ide e asakein uwasakein durala ko patolle en gwel bon ele se dok alambas kidin gawata ja asan ko na kidin jane na asan kidin triyo aba jawngi ne jegira tarasindi eten sogle kin kwa alborun to ak sinyettin kawe na asako na kanie asako na kanie pakkat ke ngona karake mbake ngona dile ke njijalum se tarasindi pakkat pe ye yenga ba pe ye yenga ba bara ko sen do juru tarifa ina ai ila arisi alkawe minding ba aridi kene kiden se bakawe to do gyar ila ke baya ariel se alkawe nes gi pirje ba aridi kene kiden se bakawe enna den se ba ai adi den jalumin sabai ken kona sakani kona sakanda ba aridi do bas ila lore kana loke raskundula ba ken janga kitali epi ken kona sina masi de kawiye adi masilei adi jafongolei adi jamlei adi jabalei adi kalei ilerin ken konan gene sakanna bas ide dele kabi kiden ritinja aliyepe ne mas kona ide kabinas annan sitrix sigil erdingin den sigil ke ngondo bake an kola bayde bingidia aba jona jegila inna ka mun ete sokla badam buru jamwe kai ngondo sikin kira uto asina man kai ngabo kayan oba do sikin ette ba jangone ji wona sinjo adde ni le aylon de ke na ni le gariya ni le namakai den jalo mali yelon ni le kai namakai nama dewdi koy ki ga balay ton ka ngi la albe ni le ange de usines ko na ni le ter ka de di koy avas koy tuo ange ba koy ba de opatai namas koy ala ba di koke aba kiring ange bas den yalumke aba zuga ange bas den yalumke kinna nama yirangi kiten sokle na masa dan bere kaynes yutumun den do kayna kena tumin aribe arisi inquel al kena bagilana kuangi do asan kayan kona gele sai san gawata ba den ja kapi na den yalum aylon asan kido kiden elen kani na bar nga so ki borai na ki borpata ba sinon dan tin dogal yene kunni trick na nama ko lela yin ko barnga kisense abani fiana lo lela ila soxiba unus radio gerring el ital elong je mungkin na sanga gerring na torega ke abaza dal dindio mungkin na sin gerring kin ko kabado ginan gai mungkin na san diwo gerring ayina da yin barun sabba ay kaninka alan ku sakin lekuro na nama yin kwel abani fiana sok diwo ela gerringa jawite ba au na tabun yanne na keringan nan jawngi dogba elen jawngi tang elasi jigin namas elen ngiri erdi jenne alan tumo na tabunje na elen sabba asog iska men songa ke borai ne ke borapatai ouna jenga ke inda inta zaki se inal ba kamin marain kamin ran bundun las remmen ba bele tal long ne sergi ke jama wala long a sergi ke alan si kaangu nyetti minki ne biasan kaangu nyetti ding alan soga tabukwale jutumo et kuputumo alan jutumo sengi na elen sa baso ke sammen songa e na ke bore sammen a dentining e base long alfago na namagal asiker kayinga a namas kaiti aso ke bore na ke borobatai

na wato na magal kwela dan si dodi ngal de kanen kriya sal na sanen aldi na masa songa kurai na kwela nan de ngas nga songa kirsimu asa alan de ngas nga songa kirsimu na namas ide ku ngas di te kundi ilain na sanen aldi sa songa kurai na ma ilain ne hi kwel alan de ngas nga songa kirsimu na ma ilain ngas kiki jonko na bele jong ila na ma ilong abas daing dinagi wala ga daing si zaman agi na ma karin nama asikir kala na sabba kersi ba kerin kirsum salite to gundi ila si namen karin jong nagal kwel alansi kalum sal kiye sal bedoy nas u ando marre aldinga sa songa pe ki na nama kwel alansi ke na tena kala si kidan bere kelkam ilain na longa dingan na orra kenan aldinga do setullage na ki ka kwel kwa aldinga le ki kwel alansi ngalum ingaldi kages paliti na kas kiwiti na kin kwel duo risi abakel jami walagal jegila walagal gis duo kwa alamba de ratu lenya ye duo ila belezi kambeleng na ka kwel na kambeleng ila belezi abaden arajara na majabun abaden arajara bajundi mingide

0: balawo kiring
1: eh kan jago
0: na aise bon
1: abe ko ngaya
0: ka kires baloba
1: aise bon abi
0: eh ka kires ka wala
1: ah ha na kain doken aise ku
0: doken do ka kires ku
1: panne nya ai beleng
0: eh panne nya ke
1: eh
0: na ka kiring abato wor si jola mang
1: den to le
0: eh oluna ken tare nya mang
1: asoi
0: na bat ka kal ki su balang ite waral bat na me suru ojo jo ma ba so kan te ya pi na kulu kulu wat jegi la
1: eh
0: ha ko ko na lunin tindir
1: kan ke panne nya rusuma ba ke
0: ah panne nya wor ake ba kan ga gal ki taran kwai gundia ba
1: ai gal
0: ni na ma ki na ma Aljuse kawin na lolun tindi rendereng ya balya kera namba zongo koma la jegilela na lan kal na tonga ko yide ba uri suring ya do te nyingela
1: na ya juse ngadum bara ne parce que sura gentia
0: ay but in ye jegilela niki balamba juse ante ha ka way namba yoko bi
1: ni jitre dum bara ya kana buon tare gol min mo buon tare na bokan jammari
0: mat ka bagel
1: askalo ma kitingalan kwa kay ne uton ho ka we kwa na misi yan ka ne kan bad dom ya
0: ma wo keren bat kangal uto de ke ne skirtia ke askalo ba la ngal ki won dora de nga wala nyetin ki won dora ke bat askalo
1: kaiga
0: utani akabat bazilon ala eting lompe kelma kura ma uto madingale
1: eh
0: abas eting ka tere sakke nga bat elalo le bazilon ala erdi keman
1: eh
0: na kane na ma do kio
1: eh
0: egen na ma kio kine ma sin dio kanye
1: eh
0: kwa asakie mine an kwa de ken wala asakie enteri kanye
1: eh
0: alan kera na ka ni juse de ngiri kawa
1: eh
0: egel albiki ono kumana teni akeba
1: eh
0: ide
1: eh
0: kwa de na man kama egel teni akeba ah anka ba kwadin kama ininka ah bonus erdi bel ah
1: eh
0: lole
1: eh
0: ide ko ni winde mba
1: eh
0: na ay kwa
1: eh
0: ha udo ase kurala baba
1: eh
0: albas guregi ani baba gud baba albadui
1: eh
0: ilal baye batani nala
1: ine
0: wang
1: eh bajira mai
0: namako
1: yu udo ari azundul
0: ma yindin ki wo dalde nama bat ko wona suruka gira mang
1: eh
0: mala dal de kare se luya
1: marka
0: se olumang
1: eh naman jibanga tortoro baba nasbola
0: al sin kawla kan gis gal itin gis tabo tuiti al itin ki kwa pa kan gal bangina al ken kwa sa ki uto wa sa kan ba namas gal nui ka pa
1: eh gal nana e gal kwa ngami eh
0: nama tiri serki bagi ka me
1: gutin ko rangal sa songa ke
0: nama tiri serki bagi ka me mang
1: eh
0: e gal nama ko ile gal tsaya nama imbelesi dodik e gal nama ko ni winden soring ere awingi de
1: eh
0: nama ngwa eh al sei
1: eh
0: e alba guresi girin gawe
1: e
0: alba ke inala
1: e
0: imbet na namay kasene sta buru namen waye
1: e
0: imbereka alam bas jeng herandeen darale oba
1: ya namas jeng
0: ei abay lo no wosir
1: ba jeng herandeen darale jel
0: e wosir man ken re nya ba
1: e
0: e tenes ilo itrik e de ngararam bat in bat du ka se prigese nga songa
1: a jeng herandeen darale namay asakai na kayin ko jankirsin
0: e
1: kin namaye asa otanga ke niski bullingin doraw undunga na dok yey na lori yanki kaw marang askalomba
0: eh
1: neji majaram ben
0: eh
1: ati ingwa al energies gel wo burgo wala ndengin kirsingo
0: eh
1: ye gure
0: eh
1: inzakele ala mining alonga kay
0: eh
1: wala tani lokaye
0: eh
1: ine ka jingo ine yilingine
0: eh
1: wala ye ilong alang ardenka
0: eh
1: nice kain konjala na kain koranga pulngi dai njaile
0: eh
1: atelone ki koronka
0: eh
1: wala gal ilona utonga tulenga ke alanka
0: eh
1: nes den dio kiwi
0: eh
1: ne ke ilalko ilole den a den jululo wala alankele na yesi kai alteni
0: eh
1: kagi spulmiti na kwesi kasni
0: lolo una ilole kiman
1: eh
0: torgal edu wasalom balba do kwangurenden som kama
1: engel dok jangulo egel kan bullinginas lo kere ke na sangul
0: kan gukangul zimang
1: e
0: na illa na man na do ke na wo ani karin wo saman di karin man
1: e
0: alkiden som kanga
1: e
0: aye la jika se yalo jika na jumon
1: alonsi
0: ide wo saman di aba ko man
1: e
0: na man se belengi e e dombre dombre aba ni piana wo le ke kana eraman
1: e
0: besa nyet gut ba man
1: e
0: na mareden gutu janden jal al ay
1: e
0: al elange liye
1: e
0: alan jawli mang
1: eh
0: nas gud jamang
1: eh
0: alan jittinga kitinga rajarangi
1: eh
0: alan ajaba na tollinga kital galye kwa mang
1: na ja
0: na magal kila sija
1: eh
0: wo na mai sing ina mbele me som di la mang
1: ji jalo sa kayu ngunga kila
0: na masin wana wo rikering el balan riker bena kwa lolo in ida al bakera ta ari asa ba
1: yani lompiden dombore asal adempia
0: eh
1: al meski ngi koranga pulngi dai njai ngi koranga
0: al bas jai ngi koranga pali ay nin kai ade kusenga sina matuga ka
1: nekin alsi angulinga
0: eh
1: alqua adad wa taqalid kaminga
0: eh
1: al orenga kerngale kay
0: eh
1: anas angulinga nado yi kwa guresi tenillo kordia illa longalan den domburesi kay
0: eh
1: wala namagal pirje mat abad domburengi asikaye
0: eh
1: manin gwe la den dom relasi
0: e
1: gures fianas de le otanga iwi
0: e
1: wala gal jena julu
0: e
1: yi
0: e
1: namatis de le den sursi jibede julu
0: e
1: lakin asa arden kawe
0: e
1: yi
0: e
1: na kwa kel kam me na kawles na ferrekingi
0: e
1: ina kwesi kasni
0: e gel na yi era kan jiga
1: ke ati as iwi waden yo
0: e
1: na kidi gal yi majaram ban
0: e
1: alki dayen ore bele fu kase kera kamba solo gisi na kwa yesi ki solo ngin harden gawe
0: bat elai
1: na kwa elai ki galozi dai maragwe na turi so manya ngaba yi hindi ndengira ya piawa yi wala ga juta ngale anya ngaba dok asang itim belewi ila gurese asa harden gawe dele kasi wo
0: bat bele ngamba jini na jike jel bat wo kereng in ka alkadilo ndul bakem bir yang ngine ngundul
1: na inyela yi alkwesi bawki tir kani
0: in kwesi bawki tir kani na ina alba kwa juse loke mang kwewe mberengal eridi kiasan keral sa
1: egen na ayake ba
0: ba mberal eridi kiasan keral sa
1: egen kan de eridi ninke
0: alba dine
1: keke juringan kwa dingan
0: egen
1: ana sare ndonga kai
0: al dine le na tawra do koral ma mande ma pay awma
1: egen
0: al eridi kiasan keral
1: na kima simoy gol
0: egen la ma lo alba dure etin ne ngi adawa e ngamang wala ri astelel ma mang le ana ma galde mba e ramang la pay ko nyo sin kerimang na fasin kwa gel doing kwa bat ji asa sada so ajen ki sada so si moge mang al ko hangin kay ngal otanga karote amang egel jidin kanyong ay sa gure si giren kay
1: kan ki e wala ki kan ki kwela sangin kalonye ila gure la kwesi asa kel ami kasi ngi lo atin den dombre donga kay al yesu ngad dom kenga
0: egel dok
1: asa marang asa ho kel ami ne de ngarara nga panas jawla na nyanga yesi kwesi kasni
0: egel na ilol kwesi kan si jige sa son jige kwesi na kwe ideal awu yimang basin dio ke dem bal ela ke so buwang asa de ngirdi ke
1: yamang kwe dogal longa bay lole ali le risi kwa singel arden kawe
0: as lungi ba era se al sulu ka bas la dem bay de kwa kwe se na sa so jige mang na ki so ga sabe ban ke na mang na manin kom na ay gendel al ridi kwel mang
1: ina ina nin kel dok ay na kel da kuro na mas kay mona kay nga al kwa lon na gure si arden kawe al teni lo kartia kayis pul ngiti ki nga se na inri al shanguli
0: tolle
1: kayngusta kayinga alyei na dayinjayin herale kirsing namayei na kirsing al otanga kayneski bullingin dora undulo al takali da kirin al kwainga minga alan gure ardenja na kwenteni en kwe kasbuliti ne kingasi kais nyeti la lore na ilalong alye gure ilong al nina songo andorai asanki songo andora ilalotes en keden dora wala ye ne kayinsine kilel eriti alangi kingasi paro asan daim rooming kilom finkang na asangal lomfi sikari kuro na itgalal lomfi kwel alangi la dorako asan dayin jayun koranga pulni inama ye ne skayina dengin kilel dabunje majaram may
0: aso ki boray bat mangna inan taras jawara mang eten sokla ba jelna jongona jegela mang ye baye yal kan warin waye ye wo ken do moral elangi waye asan jitinga na tolle nga kummo na era domborel ide kaybang aba ilonga kisense na ilonga ba yesi karutingi min keringi ren kwa alkunduli
1: bangkulesi kay
0: yesi karutingi
1: nama dogel dogye kan dog orenga kerngale alkalu torik akeleba alang dombore kelana enkengil al dainteni yi
0: gure
1: asa lofilan ardemba alang kwenteni ore akin nga kile
0: akeba
1: iringi nezdo jaro nga songa kang niki ngusi nga longa le kongo na kagila akimba kila otanga akimba
0: enkame nga marae aba ilo na maragal dani wari ye ilo le aba nifiana dele nyen sur kwele eridigi de inala baba
1: yebi atis kona ba atis kona ba na duos lia el na jaden tenilesi na etong otong ay bola sare ngai ba
0: rikurai batba
1: jitila ilesi
0: jitay bagel
1: na masek el na ja
0: jitay bagel na ji kwadi kien asati men kawai ya masa nanin kawai
1: kitori ye kan dai bulile kila aisa kan il na ja na kila sa jelba na menin duodingas dogola auke na dogola is na le kayna skenta ninga le hundul
0: akak
1: ela ngamina sa anisi kenta ninga kele
0: akak ela woro juro na longo diang abong adi abu kulal adi akay
1: eh
0: ba en kama ani tarangi ani ngandi ngo do interni dok ma man tore gala ay sa age ba
1: timbe nga sa
0: pia asa kay ne abuenga
1: abuenga
0: kang ina nangi ira lole wo ina lomba arang ira alang alang gure se karotia lolo
1: e kele nemay enes kinga do daimbu lilem fulngiti
0: ba mara ona
1: ya lay ba mara erdike nas angulungo na dayon orre el nas ki kan nas tare kaw na yay ba ila namas ilondo al kaindo golale jigisu ngake
0: kaindo gola senes ki kiti inarang mara ari al nanden da bonalo juse ne baw uto anki se ababa san ken kwa ke la se ilonan kil masimoge na maden da bo bel na kel ma bo ya ba ila kwesi basi long atese mara akunge barankawa
1: na dok inala ngai ba kasi dogis impulngiti ye al otanga dinga se tari kaw na ila tari lo leba al ilona ilongalan kiyo to kan kandeman na ilonga san sigin kan kinima ko el alan ko nas ire kebo tari ka
0: jeh bagel
1: kila ota indula ngala
0: lolo undula ba
1: eribe eri alke bas den tari ke nabi
0: bas den tari ke nabi wore
1: ki kanungi nas otanga kerga si kien tari nga die lolas kawba nas kangul nas tari nga kerga ka
0: kel elaye na na kurri
1: na ila inna longal dayre tabunje ke
0: ila
1: wala otang arranjara gi nas
0: kawba ake ba ila ba dar sergi na ba kerin jawngi skele lingi na lang ila ba dar sergi na kawen lombal tarasi na na mayena incoming in lole ina domboresi walgal guresi ira den guren den giren ya era ira de lo alaiba pakat pakat de lo ba ila ngi del na kayen kwa itindo kuto a akurgule balan den ara kerengeli nan dok dombore ya kere do akurgule ban den ara kereng wala kayen kwa gal itimba safarin josi dok alan corona asa gen na jama na dem je dok de ma pale dok ala je
1: wa kangal kan ne dem je ne kayin pisinye maran kazi dok ba itir local yaw wa kinal de male kan ne na kwe kwa kar ngan zikati na ki kwa kar ngan bullinga manye nga ge badon eski nga kin utanga kurgulle na es orre kundula ali yengal ingaminga ali eting kwa kidge arya kinyi
0: egel
1: na
0: kabaye
1: na yenge na ingamal ka kirege na otanga sunga kiwe le arama duite na squang ngul kwa ngosa ngul tindil na unduneski nga dai matarje ngeti
0: ni ela jamanga ay long akabalong inalba al do emeral demio ete nama jenama deminke embela kera kera kera nama baule nama enes bigensi tigio dio jinya bigel tigio dio nama bammi ay bi ani baddo pale ay bayina ani baddo songa re ay bay
1: wala ko ile balanka gi
0: wala ko ile banka gi la e kera belen ay ay na no ya gali de manga dongor tak en kama manga lila demo mu ete na ina na yunus beledik ela na ko askel ngi ba ele
1: kin nama ye ali ngamal bulimbara dio kriti
0: yena bulimbara dio
1: kriti ina longal dai already kin otangale alkernes kangulal adata wa takalit kariya ilong alsunga ka inkwanes angulinga na dai ngore dio kariye na namang ascendentile ka insido na kaw marankinga sene lombay setawunduita
0: ki sense kwang asa abajal no jongon jere kwang sa zoge na kai le kariye mara kwade na medele putton kwititia mara kele yenkinga setawun es doitia ba bas dar karin jete na abaje abo unse le jela ilong ki seki alan ki won do kernga ka gil kit asan ke kayen kidin kanya alan tabunya na ilon alan ki domboren den dora ile sesengi asan domboren asan wa su gutka na dog den arakaran aini son sei na aidi alki ko na de loiba
1: asoy ne domon en njago alan awuno kurgulin na lomfin ken korga kisiko yin ale lones ki ngatabunduitia alan otaki sitari askoba altari janga ge badi lole asoy
0: bay lawo kren
1: jago ma jaram men
0: na ay bendeling sokin
1: ay jendere njiwo burgo bat dom jang man ko se jamba
0: ay bat ko kire dowa man bat ko se akeba
1: den du lele
0: Sesa jema dok sokin di kan itin wori ay ay long sesa jema dok kan
1: ay magis dagin kabagal inzi kalungella la kalas itin a ungan se dakifia na magal kwa kanene kiin ko sanga kawe ni ki ruso angwa kele kendeli egel na meno agel almati tingal indreng iting a jannakila lanjaw na meno egel almajram men sialang awu na manin kense otat tesbaye ala almbel ne bulong
0: ela lolo ka kuin kelas maman kan jwar tarasay
1: he ala itar bas sadir jannago entar
0: kwa ay kelas bata gogal dola kele ne iting don ka bima
1: ya do meda
0: na na magal duin baral min illa ke egel na mat galle ye jawab mi man egel ken kela ta batal doksa son kirin man egal namay sin kwa yalan ona sitinga nyinga do mbaraga lo karrama
1: e lo karre dimbra ne lo
0: karrana na lombal kiyom tok jawgel
1: na ay kendeli yendiye muruya
0: hay yen kay in kabayo yona dora o ngabat nama lian sareng ago mana lo sa karre do le kwena sigaliti ya
1: den tu lele
0: egal na
1: ma dok afanga jumum
0: e afanga umumang
1: e
0: nama dok bat ideal meninga sa dora ingana ago bamang ele yolan kadele o ngide bat na baro uto adi umobat na kwa kenabat basin kurenga
1: e
0: Hai, ini dia nyurong lagi.
1: Mangga kere ba?
0: dera ba mama ndia grilla kaba sindi ambat min karra mening ala go bo no ba turil te tul linkorel mang wala arka kelam ba mang
1: ne ndi nara nga kan tori ga di ngirina
0: ege le kan soga diske soga diske ba min illa killa illa dual ndia nga ege lal ba yela ngel le upungo diana ma bat kelam na tombe linkora kay el ba menin turil tire
1: ele na ma kilman zimina para ina kawe ko se ege
0: na ma eral de ngri kilman zimina kawe na ma yuno agoy dele lo nan dule poy kala na gal ite ba ngela juta tan ki aradibe ei ne ba ngwala mbas apo ba zide kwa ngela ngoro e de korolon kering ei na na na lole
1: no umi jawi
0: alma ago ide bat na ma kwade kire na don kanin na ba singo yo na bi ay bat na ay lo na sim burin ite di ngrin dola la banda dig na ma singo ay lela ki dolan gede ngina ala kaulba ay lela asa asa dola kay no uto akawile
1: ha lakin de kele kele kwa mele no man jamay le gele
0: dola kani
1: asa dola kani subu ngoy ki de kam singalo ba kese ne subu kay
0: e geliye na ye yenka yenka me yengal ba alba alba subu alba ni so asi mo menge denga
1: ken makan itingala san kwasi araka utara
0: na na yiwu di wo ken kan gan mani but uto njewi na na is mani kase den in etas le iskari
1: ah uto njewi
0: e etas le kari
1: uto njewi iting dok ye na a konjola le kerji nama ine den dara jayngin herale dok otan kitins kayin sino uto kitin gersing ale longal otan deski bullingen do ran undula na kwa yinsi kawe na ila longo ise kinge si jigite wala tabungis do te wala otan to lenage na ka wal kwa taqlid kariya otoro ini mo ko na do uto nje yun kirsin maran kase be long uto nje yu gelie kide ngo rekansi sawadinga ken nakasa
0: bat bana barakal jarnes agegal ide mamanyi ire bat namaso ngaki tulingi tiringa mang dama sina na wu waran ko bat na score adden ka wana tin ko roja ba no million na magal arakel ene no nungi ne kamal dije egal na
1: makke alakin kwa kila bat tulingi
0: alba ke nge bat namas gal kwere ga adden ka wa score undul mang do imbar na ko tangela bakia al kia
1: kia ka kia
0: nama ingo na masin waji na ji hai kwe aji gisi kang mungi kaldie nan ki kaso te ne ki nan kaldie nama ko hayra jiwo indaga la ba bidem borusa sa bai namasin wana kai nama ngol wata genen kare galdumo
1: ai
0: galdumo tangilele na inan kedele gol egal galdumo age na in wubat nama so ta gere ba nama in waye in u asa so ka kire mingi ne alin kama uton jeyo mang na ki galdumo kenen mang asa ka kire mang elle abadara jayngi herale awngi aina ila wo kerengensi ingo ei dombere deg la kena embelesi nan kwa kasi du sa so ngi buto tio
1: kise ye a otanga kenes angulinga naski bullinga koran angula marang orre kwa dok ayanga sunga keruli lole alang wutkawa nakila watasi sortu kwa kawia idingi ne a kila nina utonga jeyu yen tindile kana ngeminga alang kwa esu utudi koke asa so ngaja maili
0: yang
1: nama ingalu ayi nina kila osomanjani ilalon dok asa jusele wala jole ridik jibitia nama kila maran tindigi nkaimang nam kwa kitindik kawe asa mkwa na kawe aluto dikona dia doldol
0: hai
1: egel
0: neki imbira kasi warase njua bae
1: nama dok ili jigi ngakai abadigi si uto akawyeba dokola kerimar nga sibe dobase inkaminga aluto nja na diben dia puka yani inama wa inama ridig anga ile nama ya nan dogola source shajen kawe na ausa kingitia alan utkawa alan utukoye marang alkel nakagila utonje yu ila dele otosunga ku senga kai
0: dimbele sei
1: otosunga ku senga kai marang kawa orre kwa ndembulinsi ausa ingiti alutkawa nan ken otasi sorkani marang dog ilonga uwonga sel kingo dogis ngangini ne da ngala nga ineri aldugu rengel ki garebi ngere
0: ya men ki garebi ngere
1: ege galdugu ngangette
0: burgum buru wala isa
1: burgum buru asa burgum buru almentori korde ki ana foyi na e kori sun kora sun akai na foyi der na foyi ma dayin kayin kwa indere ngi ne mukume abakila kwa mburu ngale jegila burgum buru kan nyanga si uto irin do ko yeli
0: hai hai
1: ki kayin namaz dok indere sun akungi dogara kilal indere kari ne ka kiriki illa nama indere uto ko yene mas ila lankeri
0: ne lagal uto mundu on kariya
1: egel liya ina yeng nama kwa nama yeng kama alangu yesu utudikuke asa jammaili kinama ye na konjola kini na galdumu angete kile kul na dok alam masinga kormile kawritia kile nama kul yenke ina kile lang ele marang ikila ingiz long tule ina kere marang majarama yendok ilo na otanga kusanga kini nesiki bulingin dora unghulua nama dok kwel ina handen tile otanga al kerenga kayin dok anan kelasi kundie ore kwa al otanga kerenga kayin alandele nungi to lekoliti ala nguta kaba asan dok kerenga kan ko senga nas kangul a na makwel dok ei kage na kayin asan dentile ki bullinga ngoronga na kayinga geba nas angulinga ne kingesi nyoke jawitia a na makwel lole ala ngudo ko ei nas keren tullen ne imogi ei ji jurgulola ne jiwosa kage kernga alkeine undula na dayon on recruitia na ine yido na ma setting kuro
0: ay dum balen aldina tere kurayji na aldi sanen kuray
1: egel na kabinin nitika na mas itti sungan di kunsu almas dayon on resi domon kago ine gel kegil kayge kal korong na undula illole na gal undula dok na on recruitia na na ma ine setting kuro na ska yimo kayinga ine kegil otan kernga undula na dayon on recruitia ki bulu indora
0: tarasia
1: kayin wasna kayin adayen dara jangin herale wo burguna may yai nakanna otakilin kangul kirsin asa angulinga alqwa taqali da kariya nakaw ine na maye ne ngwal otakainin indalinga dayen horre nasin kwa bullinga le kangul nasin kundunas already kaw da kinga jigitengi nama aso coming alkela saye ine udonje yungona galduma ngedde maram oton sogle dolla rikene ji jelu na do kenes angulin na kwa do ngamenga al bullingi wala gal al jammel birningi al yango se birnyafi na kena asa indeling na do longal den kerin a koronga kay neski nga jigitinga wala gal long al otan kay koronga ke den do rawndula
0: ay do mbara jibat jijegilala ye dulin ko ye malewo pakatia kina mamangal ela degle koro bat degle kerina gal ela le songa jitiga sa songa
1: kaigal
0: hay ndiji aja dieng la pagul ba wala diem bro pagul ba jikin wata gi
1: na kagegel kan as qwel ba kangal itingal wata kulisi as qwel ba kay ndula
0: ak ndiji alka min torie badul tin kwe kin as tarasa ite wa ba
1: lomfi ele tewa bay taras tegente wa dim en diol bay ranga bay kalas bay timmin fena ila ranga
0: ndin ye tekner lo ba ndin tarasa pya ba
1: wata kul gisja
0: egel ndiji eten sogle aje giraba na kwade kelena na enkamba ensi lompi alpiana maratimbe nga sapia ba
1: na kale ka tori nga saja ba
0: ba je gil timbe nga sapia ba
1: ni azauriti ba
0: kin kan se kul kai
1: na kalo el nstimbe ndirimba
0: al enkamba ngal darmasi tolle ala pia ba kal
1: na ayron darma kia nga sake wala kulunga
0: ayela ak darma na birnya taga ba jura ba lon na mandaran den dio birnya tak ibad nama enkamba galiye al oso made yunina jaba galiye
1: oso mai
0: egal
1: ne dezingwe oso masake
0: na gel kan belende nga melay eten sogle na makele mang na surwa si jure de kurul mang ay batal kawngele
1: na kajuroy

0: barang kwe orokaiti. Kala na indreng a koso kena kom. Nama skaiti, nama elna yumu ababa, nama otoyo sang iu.
1: Aje gira ba kinsi kwejang.
0: Na sembe nga baji bastala janga e jiwel ba. Anaka alimi amba. Wani alimi kingwe.
1: Dabajio
0: agalimi ada mingwe amba ka. Ay gitol. Ne dika e dika to kai bulona. Ne di oto en uru en risia jaranga oto na injira focus so janye na.
1: Musiba pu.
0: Anjo ba dinkringila alkerines in domre janga.
1: Masiba pa
0: nama tebudu je winu masla nama ko haila do ngwe kai nan ta kai daga yuba inyala yaji nyem asakwa ulukai na surunga
1: yeba
0: kulitia
1: era ba yei
0: na inyala isikin asim bulungi desa duolo mfisi miren jikasi tulela jaba
1: tibadba na era nama kengi nama kenge kera nama iting abanko age al mera mage na kera ne kwe nama gal ria pa do kerke na do itirik era leson apai ak jijegile le na ete dosi surde nan to lei nan ber nyai den dar manan to lei namas kundula ke redik kulite an diko mala teringa kurse le ya dosi ya namas nyamas jalo made ka sur ke le diko
0: ke na pa fotala kay
1: ina sa kwase amertinga ka we surie
0: na dosi ilon na dosi sur kuye
1: ay bat azake ba
0: nas lo diko sai
1: azake ba yeba
0: na ila do namas kwaringa ko fotala nga ne ji majramen ki nay e ki ngisi do gis de nga rorongo na du kwari nga fulage na dilla ci kweri na kwa dilla nagal kweri na ful ki ngweri
1: yi ajegina ba
0: ki ki ngisi yesa lompia ay la kwel ki yalang enan kalu
1: kan kidaran kidel dinyet menen nga
0: ye
1: kidel dinyet menen kya maraba jal na jona jegira
0: ne ka umayram ben uyangi imu
1: yago
0: ye birnyingi wala gal day ndiwe ngama day ore ngama anyal buguli ilalon al qului alko alon kriya wala denjay al yesilom fifia
1: lolo denjalom ela baye silompi tassenantewa baye
0: ina ne buguli
1: batba
0: ile ne buguli
1: na ela ye den se
0: alko kama ane al jamaili
1: batba
0: ile ye bugul
1: adigan
0: yani ne nalomba al ki ulun jalungi kan ki den ton dayin already ko ak indunan nen digu dirin men ulmel lakin marum buguli
1: batba
0: ne digal nen ki ruriti ne day ne galu ba buguli
1: batba
0: ne digal nan fu kai nen do buguli
1: na won ken sen akere ke ken jang ele ki ngasibat inan dom
0: ki ulu al gitewa inan na makien kan
1: batba na inegal jegil gal
0: ne donc incoming al erdike do nas kwa kangule al duo yango e kwela lan itinki ban kwaran amal ding ibire ke don nakani
1: ay jigal badu ko ken jigi nagal e ko kim banay ke de kase tirgi
0: ay inkama yinga sunwa ge lobi lol ji jolan puing albay dele kanya ile dama kin ye lage majaram ben a barentin jal kin al bullingen ko hal ko takali ta kirena skwali kanguri ka wela san dele ke ti jage al ngi dayenti ta jalba
1: e ki sense ki walking as son taraste homang mara jiki dingi le ngel na janyiti ele ji source bas jorel source tarasa jawana te ya jawba do din source ngel ngi ti
0: ma so wajanga kundul
1: na mara enan na masu wajanga kundul na soronga sikin uta masonga kawo denja to leba una inan kawo inela kinga si dayin wotewa lombi
0: asoi.

kwega ala doki kilma simoy ato zan kenaskaya na ka kilma gizonga simoy tina tina kundi nuna kundi nuna lom vende mbele krizing ili naki eri kenaskaya madini alang kaba ili alang kenas kumo na lom vizi tule kiwi na kaya kilma lom vizi ada yue nama chongande kwega nama yomis dayan kwe lom vizi kanyiri ila ba jambeli ili naki inkayin alangyezi kwengi na ili inkayin alangi kaale ekis beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin surungi kilma zon si muya zando kalung ni kwing ala kida mbele kirzing na maka walang ene bele kagi lala lomfi e kwa ine na kango zi e na kiwi zi na kona ka ilale e belengis na maya kwa zi imbele zi al kwele ndele kagi imbele li ale mbeleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kanyin wole aininka na kankin mazi aizin ko ala ngin beleji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwa da in kalong lombine beleng ala kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongal ba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idi na nas du wing na loka kire le kawe kawala mbe na zimbele di kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayngo tan nas kelkam

pehla na queen ala kengo adang ile belazi kergelka ala de ngane kirzing tong ilala lumpi bele la lumpi beleng alim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilombi mala kwede nga ekwa imbele le kasana adanga ekalo imbele kwede nga ekwa kwede nga ekwa tonga okay tondik nyoke ilalmen dawlo nga ele ba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na ire bidul ba fe di dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na nama imbele lombi kwede nga ekwa benas nas kelkem na ka kelme songa simbele imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwa zingi kwa alkwa di ka ingilal ezi kwenye bai gulina tongila la anake anning uroji to nyatin de bule wala ayeri bule kwa le kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lombi ze baza fiba balam vize songa kwel idina lombi ze kwel na loka kire deng anai la de kilma ke lombi deng kwel de kilma ke kire nema lombi kwa den kwa in ule adan in kalon anning uraji ti won dawlo akin jettin dele na longoji ti okin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kidal undilu ni ti won kelele ki wazo bulili idina kiye di kwa na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea adan in dio ke in dora e kiti on nyetti ni kidele bule al lombi al ke na ka wadan alang uling izin adan along tong ka kireba tongi lay ara den kilma nyettindi lombe ji koyi na gide nyoro nyettindi lombe ji koyi na kwa kuda kuzigiti o koyi lakin yaina kwa ba ka khala da lombe ji baza na wona yi dora ida yal kwa kamina dora so kwa zonga ngile kwa ji tabo duri ba iri na kai ngala kin lodi kole zonga kai na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabu aba min lotele jio kwa lodi ko kwa kana na kai ni jijiti ko ene kana ne ke ni zura jiti ko kamina ka wala de ngwa benna kai gilma kui du kui lombi den kwele na lombi den jalo le kan kan tabu ngozi lombi le du kui la ki ngo du kwa ke la bang le zin kalong nan ngi nura nyatti de ene ura git in lombi de baba ko ba wala de ngari nga kurel ba ba lombi zi so akwel anin kwa ke jiti ko e ba lombi zi so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jitimo gilala irringa na kuingila dawlo ngokiler bar ilongi na jitimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi idi inze kwa inze fya ina dawlo na jitimo gilala indanze buli albakul toki nama yegi zingwa e de nyamelnes lombi udo akul kwa de zingwa jitimo la ngani bulal min kwale nang erbedle na kay zurungale na kay jarunga dakki kwale ki doron enni bulal ekini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel in kwa adan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwi new kilalom bizi karikulu duwa ke balang in kwa alom bizi lombinden bra inzi basya nengi udon ki gitu nyati ni bulen ben alom bizi kwengi ki kain kelma nyati ndi na kain te bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyon baw dawla yim baw ba idene kurogin ini na dogin widen kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalon annin dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elombi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul king araba kine jinga min kailin kuro ani nalan kiddo wi bazi baba bando zinana e bana duola al baza fiya bana nengi joki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

ne ma wale in wa albe na zin bela zi kano na zin kalung kain kil maale tabun kaina kain jirung wale innu sa nga di nga kwa di nga dalba kida bule ba kaila na kanna idin kaila na kanna na lombi zi bas kawe na lo di kore kangudo kwe nga la na kwe ngin na kilala lombi ndora beya kari nga bangu ba bando zi kartuma tulile birgo na erbe zin ba erbe jal fiedu njang kwa zin bal fie kwa bang kikyong jitio kinkul kiyo kare imba weba na kinki lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide nora baza hankaba ane jitio kikuli ane nge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbe zata kizdiyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitio kibulele albaza la ki baza hankaba kikando baza hankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbeginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denja ile jamela kebam denja meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zaren jalena hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina zin dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lomvin kau idine ki onso ngaki jamel tewa idine ki nzi kan denjem miling alba illai al aze ki ezi kalum denjem milim bay lay na kwagi jitikwe na ki kari nga akoba ezi baza kaoba den dora kwel azan songa kum idine kalonzi ki e ki ki onso ngak kwel na kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na namaninki inzi kalum e ingi tonga ndan izin kwa drink kwe ka dalung tinila alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji jitu songande kwe din gika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin kwe jang bagi ge songa ja ne kala agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyurunde kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jitio kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kaze bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbai al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adenge le belazi in belanga zia kinzi kalong in egin ini na kain nyurungo tefia adenge kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul are kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene kakire jangi dina loka kire le kide dalle danga ne le kaintarnga loka kire les winga kaintabu loka kire les winga lombinde kwelgi loka kire les kui na ere kabe nyalo den kwela den bagi amin.

ayaa firma wo on ala sabi tulu ala kutu bukema wo ala mas biram se long la le demilare ngere wo uur wo na mas ngwa arang di buru jundina king ala nat lo kerele jo ay san kaole ire arang kwasongwa a dile na dok ay san aso a na san kona kapa kakwasis aso aming ay si gisi aso a nge di un ko assis net aso amin Ibrahim ne mo won belekel ami ne ma el buru kinan le nyanga wo ne mas Ibrahim si longola tane nas ingwa al insuru ane kin ko ase jawel jegil na uri nga jiro abata ga jilel kin ko ban ne nake lage jiro asin kayma Ibrahim ne den duonye asara dogola as kayma Ibrahim wosi kitok tio no wo Ibrahim u tulen jilo le Ibrahim no mango wo ka in suru ti taga doing ainin a wo no men jawi alang ba indalang en ki kwa aran jela nga ge suru ilale al ding aiba na alang ke ayaga piringa ongal kanan kwa asan in kawa al koyage namarang kalan kila kwasi jaisan a namu guldinga kelal nas ota rujinkay liakien onale namu insurule kelal

tara granin duniya kainsi nas dogora akeba nan apaena sara namas bramsi inkwa aljo na ke hajir dogora bari namas ken dogola kila liya kuenge aba bari brauna masaran utina ye namuwozi koyen ibrahim namatoyngo alamuwombelezi zedi hajir na makwe kiri nas ona sumayen ini ayanga we ne isa sabidul yebas ayanga we nga tize na tize kena wos longa na nas inkwa al duik tebun gilni ka ay sabinga kona ki wonga ani gram al abay al kwasu mwangi nasara zi nas amuani

0: osoi kiborai na borofotai ososka udambasi nalompi deruru manleja aljei na kiense nga kwa neskyo dini jundi na skelkam. A kei nga orre kwa jina kana ye itina apani unade alanka njuru ngang kurgulo na kiyo ye kinkage na dok mainang na majiramba insi bodonga we jago majiramba in burgo.
1: Aso kiborai na kei borofotai diktor kisense kilmaisi maiten sokle doga lang ye na kiji kain ela unna oto ake ne sasoma takati nege kain jengele na namani unko ela ngiren tobun jeng ora lain kile jeng kerek rital ke ne kimul alang strasen di jeverel alang de ngaren kerek inal bayen kerek junduna de ngar kerek bar nga yetting ge wose nga do bi do kilo barik na do bi do residence ret ke dake bello alang do creaming kital e long alkense ay kilo undo na long san kalam ka ente bone docteur na ma uto ka de ke na sa so mata ka tine ke na ka nje ngale in ku lan ki de ngar kerengel wargal asan kalum kital jundia alan duldin ku ke nje ngale je kit ke alang e long asan ke nje apisge na no ma ni ni ku realisa so mata ka tine na ma ku alang dongang badang ken kingang deng arakarang ini keral
0: yang
1: nama kuel asang kalum ada ilong alang donga yani ke wala donga yani ay ken kinga ay si tungeli asang ken aku na ini kuali ya kono ziyo
0: kiborai mainang ay na ilawi aljua ye mainang donga ye kai donga ingala lomba al eri na kiseretri menkawe garle na kai lolo donga ye atine duldin ko esilompi ini na donga ilong lo na donga ke bakol de kayin na baso ga simon akai na bajanke lo na donga akeba bakola kayin na isken akayin na wojanga na wuriyen kinema uge na lompi iske na waja na wuri jeng kilasi lumpi akwelba lumpi kwela lon dulding ko tarasi iding ne en kwa donga donga kayni na donga kani na sko na donga kani ki kan si en kay mitille abaski duo ba te juda na ge donga ini ba ile duole alba jona te bukarin jawdi na duo al en ne donga ini ila algi jisi kaini algi jisi gulli ini wal gaji aman
1: in man pisini
0: kim man pis
1: aso
0: donga in ala alomba asa kwa korge na magel nas tule jeri na tindiku na makawnge nas korki ila donga laiba donga in ala alomba alamba udunga nkola kere deling na man jwal donga enga lolo ila donga aiba donga in beleng alan dulding kwe dem feeding idi ungu na dem orre falangi ne ni ungu na mansin giel na sin giel nes elong du orre na sa falangi duala ke balankari duala ke bazan ko inso gale ke duru jeki
1: yani yenga elong al salamin wal ko donga yene dem pisle ke
0: eh ne kelma let ungu na al donga akeba wala wala wala ileria ke bal ke kwasi ke ma pispi ne dual den ton ke nas urin aba aridi ko ko ya ben bele madigi na na na duin boga jafa na undul wala digi na ko la langi iri jingi na ungi ba ide na madonga akem in na madonga in kwa donga in ala lomba ala mba karaba ge na ja wala lon utunga kere lolo donga al illong ala duldin ko ye ungu na ze illong riala ke balam bulo na manilel
1: aso
0: in na madengi na dongang dembal dangwari
1: ke ga balai na na madu gingo taban kayin singa kan ni alangi songa kingo in mainde badonga apai
0: donga apai
1: na idengi kingo
0: badba
1: ay longa lang ay marade diole illa na mesi longi alberan ken kinga kit kein walgalal kwa in kaminga arro apas lolo akena undula na dele bullinga ela roki sena mata jage na reta kari madile kari na kangire
0: but
1: aba lolo akimba roto kenkoro songala ke ba pisa sa ke ba lamu de nyetle ba wulo na inna ma dawande nga pai kinga si ne sinan jaru de ngene zuwa mara na mes long ina alberan ken kinga kin alan ki utka na ira dawane kago
0: domi
1: na maka ne lang ke len kingo ei adi ilong alan dawa ilake deng ewelang ewelia minding kika sin kong alan ka ke alan lia ititis ke ne ke lon man lot kago alan lia dawa ira nyet ko mal mol eng alan do do den tabu inja kise a al donale kawo den den wel donan den den tabe na makie
0: domi a ye in belen donga aba tenge yake ba ne tenge jano aske ba mainan donga ala inde alan tenge ke ne tenge alke jano sinke aza tenge jano ke illa na madwine dine den nyet intengen diokin al intengen diokin lia ide na maso nga faringul donga abate abate ngake ba nanga indel ba na di tenge kenes janwa ke ba nanga indel ba adi jano ke nes bug yake ba nanga indel ba na dul dial ko la ndonga si fi amay nan den sur sigile le donga ke sa den sur le dio de sur les enke alka wel alan willi ngon alan kin kwado gin nen willi
1: men kelma dio
0: nan iska iska aske ba aba ze den kelma ke ba en ba
1: eh
0: idi neye bak den kelma len rubai marra alan in en nama kem baldan ka yi na baldan dio li anuma kelna kele nyet karo baldan os kem baldan osge
1: yang osge kem
0: osge naba os in nama dio farin dia na os na dik ongal indel na dinga os indel dia sabi indela baldakin
1: ina kuro ina kergara
0: na kergara kin os kin abayen tar asin umul donga ba enga aba kinin dio dik talangi donga basergi akeba nana ma kwen alan orenyet ile duru foli nas ilong donga asa baldanga oske
1: aso
0: na osin dio songa kain na liane bot awi eye bas jingo kerjando
1: aso ke borai na ke bor fata kise inna na maye na dawan den amale inan bas long kwa alke se kamena dog den arkarul marana ma ine kem baldanga kinal osge na maske ngena dile akioba
0: ye bat kenzi
1: na maro kwel barnga keljam kwa lobi lo albain in kwa dawa albatongi aliye ina dawa apa mara asa dio baldanga ke na kem baldan o oskela asa baldem balda tok ale long al kuri na kerga rengel ela balta do gina long balba to biri na na makera lolo asa kerga ke na rengel e ina na makola san kerga do diktor se e balda evel ko al kan nelan de ngin kingo e ina ken kerga al ye rengel e kari mara meni dik dik na ma na ma evel ko le ne baldan de evel ko le kidik bas longal bal beledi kena wari ngwa wala ingis do ngal wari gimbeleng
0: badba
1: I wasa yela wala yeba
0: yei
1: jago
0: ine bal da tok illa indio ma imquel
1: evelang evel
0: evelak ewal
1: eh
0: alang wari ginke
1: yang
0: wari ginki tengenga
1: wari ginki tengenga
0: ki tengenga na wari gingal ki tengenga ke ingalomba alba dalili
1: eh
0: lolo jale
1: tarden tarin jale
0: den tarin jale abadde jajir sinatari ajo be illa no belenga kerenga ke ines illa bele bele nga
1: eh
0: idine nko aba mainan tengeke na janoske al tarike nan ena tari lal wurigi na be la tali wurigi enga
1: so
0: duo bi duo asaba den boye
1: so
0: na nima duo bi duo den boye
1: eh
0: duo ke ba al barang idi kilma fu yai
1: na
0: ba duwo si barang idi kilma pu yai bana si den donga ke ining na maye na donga enga deling na marang alang inke alang ngajwa ba lolo alba donga ke na altenge ke na ne ine duwo si denga janiba din donga alke neska ina om din donga alke ne kerrek bas duin jabil kiria kelila din donga alke ne kerrek bas ka kuin dola kalde din donga alke ne ka to engal nuit de gumna on donga ke ba namaral gilla in kwa donga ngala lombal mo udunga de ken kola kere lolo manin donga ke na udunga kona faranke
1: yang
0: eh udunga kola ngal mal ba deri lolo innin ke al kwa ke na subudi kawe
1: eh
0: todi kanin kaw
1: eh
0: adila donga ke nga na kwa kan zikai nana na kanyane kike bashirin kawai wala illa illa nema illon aldon ake na illa kikilman tulini ne na duldisi kilma si mu en nan kwa anen den subun ka annan anen ku sunun ku to galo ulun na na aldo neski na nesjilkal illa nema don angli ingala lomba al udun den kolan jase lolo don al illon anan duldin ku ungu nas nes iske kilma akemana asan den don age
1: aso na inamaye. Na doctor inene na ba ilongi na manjoa illole aba ilong alan don aye komol mol en
0: badba
1: asan den ridiga saiba alan ilong alan duobi duosi elle alke kilma u duobi do itile apa na kwade mambergenya kawe na kilma simo na ka
0: badba
1: na ma injoa de malda evel kwale mending alan wariginge
0: e warigin
1: warigin na maye na jundi na kwa annan mayanin kayinsi na don as agin ba san kagiya aba illo na wori illo kana mayanin ide kwasi bakil mazimu anan kwa to kai kyau gindire mayanin ba kan to kan ita na lolla gindire in na maka sai ba sai don doga sa son ta gatini wori gin alanke
0: badba
1: aba yake ba sai don udo kana ba dom giya kira sai da mas da to to bari na gel dogiye
0: ji ban jinun bai ine kan bele ke ne ne lele kiriba alji wori gin jwa yelon pi kangi nen kwa aliye worigi
1: aso
0: na ngayi na kwa barga sen kama induo alba bari worigi
1: mhm
0: na ngayi nen kama kuru al worigi den ni mal tusi
1: mhm
0: na al korongi den ni ma
1: tus
0: ahlai ba
1: tus ahlai ba
0: worigi njeng na ma kire na illa lompi kwa aba gwel ala romalejo al dora worik lejo
1: Namangisipago.
0: Kin no worry gin lom pink and jima get on the king. About worry gakeba bas a long na worrying along balbaji and no worry gilo. Lolo mindi in dali aljua. Alan worry ilaljua al say. Ye worry setter. About juana say namaja. Naba juana say na jaba. Ide namagal jima kering a king. Na ye in ala ken jima fingi diana donga si tv. Jago inzi juase gimo janga
1: egal da yimara men dok inzi tirti engina tirti yawo
0: jago ma jaram bay
1: nama ina ingis long wari ginye na rumin sikirel
0: badba
1: rumin ba sana sa wari ging ko ene
0: egal
1: na ide nama gal dok ingis long al dok di en la atine ke al ko en kama ko an wologa
0: egal
1: na wologa ba ilong al ke ngal undula dok ilong al ke ke la dora undula ki wari ginde ndura undula
0: ki wari ging
1: aba wari ginja wologa nama bagul
0: badba
1: aba wologa bagul ko asana makil masi moy nama nama di recall
0: badba
1: ki borene ki borfa docteur barnga ore kwa ki sense kin benenga sa so si moge ni non dule so si moge na sun dele so si moge do bi do au na den sere da kiske ad sere den da kajam bro di nguro lo ki sense jirgo se puttondi kina ete docteur rasker ka malang si kalum alan ke inden tabung elo na ki kain sa so ma kinasta la nge na duo akem ba aisan kwa kwa akem ba aisan karun inan ki kem bal dangan tok tok tok tok inan puton de bebe e doctor kain sa nakandi
0: jago
1: na ma mara ine na ma do kidik inke adi ilong na worigin era na kwa ki en wulu wa kumme al kwa sikil masi mo indel indik le baldadik indu indu imbaldadik ye in balda digi den dor kai al balda in bilen girgingo balda
0: ki borai girgingo namay halki ayenga den uru kaldi al girgingo girgingo orrendio girgingo
1: eh
0: orrendio deling
1: eh
0: na in aba yake ba dog don ake ba aba girgingo ake ba don ake ba idin in bilen girgingo al pingi dina surtok indel jigimo alfingi dina surto gindel aba emba minga sa sur birgin ne dingi sis jitti nga na jis jellel na ma jigimo eba aba emba ma sa sur birgin ne dingi sis bot aran do jello na ma jigimo eba aba njemi nga sa sur birgin ne dingi sis kis ka sur renjiyo njirgo eba aba njemi sa sur birgin ne dingi sis gada jeregel ne njirgo eba abenje meze sur birgin ne dingisis kenje bu ne kinjaw na jirgoy ba abaj ilong asan injelong al jirgin o kene ye ne balda dongangi al ilong real ja jwel ba isen gisi en asa nga jin bana dingi si en ananye wori anji den derger il ni asur tok ba nes injalong in real doing barangi nes kiki kirgin abaden worienga al doing ina worienga abaden jitenga al doing ina jitenga abaze si jitikawe al giska jitikawe imbalda na me ina donga fi na di jaja imba ne duodik ene ko ene ndin diun ko edik ba wala dir rekeri ne din barake ne kiren ne mbele albiki ki tok bang ne ngalom balba der reke ne dir rejundi na samya illa aba inke dok jirgingo aljundi na kwa sur toge na aba sur tok kam bakil ma tok kam na bakil ma tok bang ba juro tok bang na ba juro tok bang ba werik bang na ba werik bang ba donga bang
1: na aba donga bang baka kire bang
0: baka kire bang idin na ba sa birgin ba inna aratabu abas inna kayadok.

0: ne sursi abereba don alke ne sursi abereba don alke ne sursi kense ngabamba don alke ne sur bege baba don alke inama jirgin way aba jirgin oke ba sur tokke na ba kirinke ba don ela
1: aso na doctor lo na ba do kwela san kalumie al jirgin o kay ne ki quran kergelge wala manen ko alki quran oge jirgin o degnin ke na ki tri jinden den doray al yei kuri al borudi oke kuri al borudi oke ki ken kal daga
0: batba
1: min kal daga ere ko ale do kwa al digi sin kriya ko anjen ngansu na ele do ka kire ko anya al dirji na skina pa ke la sijan ne di tole ake ba
0: ye batba
1: kin kwa jirgin o skadi mas kin kwa jirgin o in wela lan wa kin kwa ndi jirgin o na butu kwa na ki yan sabato kuma ndi jirgin o to gi na na jirgin o gal dikke o winke la kiyale long al elle kai al elle dio kai
0: batba
1: ete aba e long na duo pelan kwa lan kwa bet na kwa lan so bopia ina lomba alba dug duo tok undul nama pa wona ma den waji ni nama jenga wona duo tok undul bazen wali ten kwa ne ngundula
0: nana duo bi duo keng imingel
1: keng ebengel na ngi dongi de karana man tombola keng tiya
0: batba
1: adigal kwa ko lan ton kutumol
0: nandog inela
1: nandog ina lomba alba duo tok nama nama tongi ri tender ri yap nama bungu nama gal duo ker yap
0: lolo
1: nama no gutumol ska gel ade illon na kalawa dike banjum makay kwa na brisa kulpul na jok tajagi ngawi nana mo wel ke ngiri ho ase ine illa lon al jirgi ngo de kena dusingel ine karal na dug wori indeling wala jirgi ngo de kena asaiti bana o mara jirgi ngo de kena saiti
0: kin kwanta de jirgi ngo ke na saidina real jundi ne le jirgi ngo wori indel nama korong yen koy
1: yam
0: korong je nama duelin kere pedu wala kwa munafiqriya nama illa duoy nas kwa ase jirgi ngo ngaji tifi nima kiki e bamu nima jene kia ne konga nima insi bauna si lafago
1: nima kia ne konga nima kia ne
0: kia ne kia bauna si lafago lia yeba deng itkwele alan den tari lafia nima duo keri reyin tari nafi abar ya baraba no skulu asa surubayi di nima surunga kumsabau ine nima yene jirgungo uriye ine nima yene donga akeba kain kwa tetori gal kain inela ninkain ngayenge na kullo to ginela kundila dinis jirgin o kain na inilong aba arike na enga banyet kamia adi tawsei adi awlai adi subui adi wenga ge nyeddin ninkania na den jirgin o inilonga na dobi do den tarike alfi na dobara le akridi ba wolu do esim bele ba ingeri ka yale mbi lolo das ko en kalnga ane ngal de ngina lompi na ka duin al ini nan kay ngong mitilen kam matori ngara la ge ngal lompi ken jangara ge inela ni source ke na na do nan wori je na jo na manin je nga nan sab zamanin sabu burukanya na min saban buruje na manin wenga ko se don ton ambulo
1: amin
0: na kwa kulin kama na kay dai baran dola ne yake ba al ko na reidon ka bi na sinye do lomba
1: batba
0: na ninki en kay de bibe ciza na bo so bo bana ne ngayni adi dien winga na bulu alam bulo na ken dogola taras kay illa namas illong asur to gin jayni en nama jirgi ngon ken bele
1: en nama jirgi ngon kwa kiti ni al kure nga geba al do elle ngale kay na tigi ngale kay na kale kay ken ken jirgi ngon ya nama kay na jayas kay ba
0: batba
1: mara illa din ko illa na kure den sabba illa long ke la kwa kal daga wala butu kwa wala ki illa long al dien kure la si eri ke lu ya bani fe na ko ron uto na wafin la si na maska wona skul rol
0: batba illa ye jirgi ngo dongan batok biri min kul ko etile le boru
1: le kure
0: le boru ngale abakin os ingi ke nyet ba worige marra ken kwa dinga ajure ki lo kwa ge ki dien ton kure yengal dien tenge koronke
1: aywa
0: na duo si inkeli abeska ngwal ja non korongina jawringi albay dimbilaro yele duo kelma lonsi maralo kelvi aba aba ayle dimbil kayne
1: skia karo kasi wera mbeski kia
0: ye basin kia non ko alamba marona adi singa.

0: al jone le loji tija na nyanga ba ine nan jingo kerke ne kimira jumang al taringa jore jumang al kikila kwa di nganjang na ma dog dimbil kay wala gal wori en yena may le kelivi na al indik ile sikelivi tengese zatu dual tengen tebui yesir ye dog nang nelan kelivi kin kwa ba ineng aben wa kin tengen yenga la ba kadunga na me dimbil kay na ma dog den surin jayin kelispi na na marallum pizi vieti otio na marudulin ko ekelivia ine al innan kanya na mayena don hake ba irina illa alji janni na jalunsi na kusena na kigidi age na janni egel ile duo insilon indo alkina korongi na java na kuinki durbo egel ke kikie na may min kilman diole jananke taringale a wori genga ke ine donga na make ba na ile duo azaji kuro jain ay sanga yalba alumpin kwa ka kuin kuro al eritilale aldunu aru neji do kinu ya jeluba al eritilale aru neji kinu mi do jeluba elalji jeluwa sa kuro ake ba jato lumpi mani nyese kuro ini na lo le fago ne kin kuro le soi na ben ko isan galjijige nama dog donga ina keba al war yengi dia keba nama dingi dogo keba al dingi ido dogo keba ineng nama burundio donga akeba ine nama inyang korondwe di albaska kurwain alama kuinjol na duo ala keba langesin kwasa kenji tiki egel jado ka dogo bayela nas kurwain ka dogo wal kuinjol wala kuinki wabu egel nama dogo kinki oba egel dog dog donga keba innama tarray alan jirgiwo ke illongal idike alan do sagiyo
1: aywa
0: nake kwango ne ingo ne sin kwa al boye kayne stalang belal ke idi wadi le fage la wala fage bolo pie duo ke nes ka pie fage ne ne taw ne indel ba imbele alan innama tulle ne mai tinkirin jawi dayin kurikiya al duon kariya angirin den dagi alien way wala duo kwa ingin kiri ajara. Ile duo nama eridik fia na ane fia kulum pia na ja. Kwa ndelimi yang. Ji albas delimi jano jwela nduwe le pago. Alba rime nja. Le duo la kebala ngele risipa li. Nama jane di ngari le jebi. Ile nama di ngari janas inkona ini dorang gar.
1: Dorang
0: gar. Dorang kelman gar. Doran kelmangar. Namas inyang. Illa kanzini galbashare. Illa kanzini bobi dualilong. Alan dense kwa. Na dele fago, na zelong. Na yening ilong. Na njuri nga kerengel jiri. Na longa le duidi na au. Na lo koronga edwidia. Alba jegila koronga kei. Nama illa idiong. Nama yung kwa sare karabalang inyengi na duona nga fiabal meni. Kwa naman yung wariktere din kanya.
1: Amin.
0: Inyeng kenga. Erbet. Ale ko ale wori gasi akwelba nema ye nezim duldisi jeyngo mindi ne nyanga donga na ma elaba borudai le nyet in duona ko elalan kin ingi asak elong asakiba oule dilin kirso tenge wala wori ne jirgingo ale ne sorto gindel aba kini ni nga kayimba donga akeba alak empelet idin na in war ku ngenko al tengenal tenge jano kwel na jano altari kwel na aba inga keba dog na makeba na alak inke al duobi duo kwela san denke na dengi ngalo mbalba kingela ngami wala lan jingi lolo dalile zatu alan jundina risingo ilale luna sei ne dile fago
1: aso
0: na sin karga jabo wala ji ka ngi ne jirsi annan ingis belen jial jiti jang ma sin jwa ka al inen ne nja illa no dog den hagi
1: na enen ma erdi kenes kase impale ilole maramen aba ilon na kuri illa min iri yo korongi
0: ye
1: dembo teral bo ndul bo kul korondo ina manen ye la sila akhir dola gi
0: kabe enen ko kur korongi ni mai tori
1: kur korongi de ni ma
0: ni wori ga kyawa
1: wori ga la ke ha
0: ke din
1: aba ilon na korong ilo sa tole tonga
0: ye
1: na min iri asoma ba in manen ko alan tendile pa wono mu wai
0: ye inyang
1: nas agi
0: badba
1: mara abas iritunga ne ele iri ilong ali erbet kena sakene ngada tu ide volgal erbet kena o egel ken dogere kabane nyet erbeta jiya
0: na alang inje
1: holas yegel
0: se majiram ben alang inje indik alin kamwa aljirgingo surtogin jattigoy surtogin jattigo na surtiel inna ma dai ngore lekel ay orre ki ken tari nga kuri nga kenal ken nyet ke korang kergel yesur sa kirgingen la surtogge kaba kewa tokka marra surto lage se
1: injingo tagatini
0: naba surto ageba na kingudo nga se akaweba suru banki kungi nen kelu na dele taranjaba imbele se ki alke se ngore kwa tara asin kelbam ore kembele dia kenen belen albele se elle ngulu le kelbam mar ki kenen ngulu kan marra se nga kirsing
1: mara yi diktor kina kwa ajangwa
0: egelen ala egel kan kwali lan kamba
1: ki kan kwa ajangwa kan nan ki nan nan do koringan do las kan ki
0: egel na mara an mai nan kama orre mbeleng al aba se jirsin alba dimbri de kejelo ya no orre se se akwelba enenge orre se se akwelba ngai nga ba se se kwel ila bele se yan kwaba aba se jirsin al dimbri ya paja alan jero yani eh al kwa ke ne se akwela ba makima ra ngwalan anan asin mbele se kingo nasin kwa aba se jirsin albaki kon waye jirgi na ngiri donga do wajam innelan kwa ban sai kirsin innelan ban kwa sai kirsin na kidu wayne ba sai kirsin idin lolompin kwa idin gi illa juel alan duldin ko yese jabun na yese jundi lolo ka duldin ko yese pellet an abun ba gifiye alan lompin jundi na lompin kwa pie alde nganyin wala na ka pianga ba maran senin wa na madin ko yaran sai jona din ko yaran duo nafia ba densi kuyi kai
1: kika bala
0: kiku jago
1: ma kika bala diktor ba sai longman nim balda ila digle ro kisa baldanken ba sai on baldan den ole kago
0: delle ole kago
1: mara bele dikene tiri tagatine sai longan ina karal abi
0: jago
1: diktor kika ngwaye kika wore pora kial kwa ajaran kwa kan mara kidi kika bala wore kwa alanke bam imbele sa kin stakdim ko wal kwa kan an ajaran kwa be wala kial ajaran kwa kan lakin imbelen deng amma na ngai ba imbelen deng amma ki ajala aston elba aba erdig jana sa songa kire na kwa zespiri nya kwa ngama biduo ay yangwe bay duwa yangwe bay ay yangwe bay egel nana lomba la dinga ni nana ma son kwa ingi muto asir kwa sangi tenka ngol lo rekwa asan ka ngol bara sa aba erdig piana sa songa kire kire na sa aba yola sang piri jenja na sa usen jaba nya me biduo ay yangwe bay
0: na ja ay yangwe ay fiagelin
1: egel na ja insi ay fiana ina lo na ay duwa yangwe bay imbelen de musala ina ngore kwa nama ina ndwiti na mara bene ine
0: yago
1: eten sokle ki tore ne incoming gi ki kwa ajang kwa kan
0: ina lingam
1: na egel den niti yakai long ala la kela wala era tore wo embele wo tore lelei wala ki eten sok do se kine ina lan kolo
0: lolo wo nga tore leke nga aton se tas kimba
1: etake
0: na ninga ton sok leka nga kin kan jai nga kimba sei tara kin kan jai nga kimba
1: atin ai yang kwa ka
0: eh kan jai nga nga kimba kan jai nga nene sok kirekin ngengi nenen kamin al in balda in awdelling balda awdelling aba orre si tetio bas balda awzini aba tetio nas ken odanga iwo aba si long ay yang kwa lan kaungi na bas ile kein nas akil gimo ba aba si long al tarai
1: ki ga balai na awledo kan dok in kamin ki asa kuringan dola kan
0: egal seila
1: na tari la kwel wala alam bas kona kain al kuringan dola kan
0: lolo tari
1: tarikwel
0: eh ne ngalom balba konale
1: konage ba
0: namas kurin ko yang jika jangel ko kurin ne din kurin e yegal ila nama taray alan kurin ne jang aba jirgin wake batara kurin ake ba indual undul la kuri indel ila jamal den ditin la tel teling no bangone law lolo kiden jirgin o ela kiden orren na ziengin kal nga kia sur tokang na la nyet den kerin karin ki koranga nyet na kundine la loleke
1: asoy
0: inengi
1: asoy maramba ki gabla dog endo jingo dog degi nas baroundul
0: jago
1: ete kasi lo degla ina kasi kriya sultan wala wargal kuri
0: kuri
1: kal orren kuri ya boru boru na kwa nkema jiel orren kuri ya naka aina apongela kwanto le orren kuri ya na kwa kene kimele al orren kuri ya illa long kurin alkitari nakidik illa long ayka alkuri ang illa longal surulot le ayngal longal kasi kisense kuri ang walangis ka kona kuri kanya wala illa long maindong kona kuri ay sanga kanya ba alantari erasi a al kuri namas kona liya kuri kanya wala illa longal ba isko hoteli kaya na yaka ingiel ko ay la kuri kaya na singin e al ang lakim mara lot al longal ingi kuri yang eralo le ayam wala daki doa jan wala nui doa jan tiba eten sugli illa long kuri asan kwe era sa ayanga tamman wala ayanga we wala we ayanga tise ke na no surun tuleke na ila tares bi asan yesi kona in kanal jijan kuri wala ila duo sial ko ambon wala ke na skona pe alka ko an kuri na kwari na gal alko in gama ki gaba lai bire dika ko in gama ko ko se sona kale kilimere ila ora do bas dong yana kala nyatindi illa lon gidin source se ngal in se jela ni nan jelon wala ko jisi ba o zengi ka wona pna ker gita illa lon an do surun to le kena la tare se yarmas namas ko an al kure wala kan sin doin source wa kal kure
0: ke borai yema gisin ko an al maraji
1: jala
0: se la gel illa di li al benen se wala kol dage
1: aso illo to kwel
0: inni aba kuri jang na se ngal din worren kuri jang ben wi keri ñew ne di orre si jegil ka jay ngaleke
1: na ji al jay
0: na may la tas le jegil
1: ji di la tole jay wala yu pal janas
0: wala ji kuri ngi kuroni lage asan di ngore si kenki la jël na adi duin kuri ngi kuroni ak lage ba ka yalen ka a nas ki la ko na si tugu a
1: ay ye
0: na de lo lege na adis dora imba ingalon ba lan duin bara digi seri na sen wa lolo ka gen kuro sa imbal djije yinsi nas doin na ko na na doin woran nyedel bes ilong alan ininke na madai onrele dinga kayna na taras ageba na kilasi ilong asan kayngo na kan mo awo bele sanga ni bamang asa udusi dem pulel kuile asa udusi dem pulel kuile na adijel nas udusi lo lejuo na iladin du korokay udu fongo sa asim fongo ba indogal kidigin kamwa atul bawo asa asuyngel ba na jato utu lompingi lenga lombana arang akin na mayenge na pirjengage ala ingle kago intin asa jeymo altinin engana kwasurungutsi kundie na jawelingule kengeza
1: aso
0: alan imbegil ki na dele lompi jalunga ki ja alan yei na kuri na me lesi bim
1: aso
0: adi ti adi apai adi niu adi de na mes lesi bel na mesin kwana ki asan kirgingo ki jatigingo na ngal mbal jitune alan ki jatigingo alan inel irgo inel irgo kuru
1: je batba
0: ngain alan kirgel jenga keba no surto
1: sur to gore
0: aba innelangi nama illa illa du ilen karin karin asaki kelnes in kwa alan dain kuri na alya dain kuri ingalon balan ba jijel nes nes ki ngan jo alkadien kuri yang lolu kizing in kwa ji al dain kuri yang ngayngi nes na ko idi ne dile innen innen innen ke gila no longola na al dain kuri jal ya ki kan nay kan tari nga kanine jijaw na ngalon ba se ki jisi kingo ki jisi kimba ki jeli ne ki jano na ne kinki lalgi sin jamme asa inderin jabil ba na ne kingis kam ne ine al karaba kinge al jona kin si jay dan kuri jiki la sinama jana manin dele fagol inen na mas idi na du kurin tiel inen na ma jirgi ngoy inen na ma jatti ngoy inen na ma kergel jenga keba marra intile abay ngwa al jirgi ngoy dem bo jetti ko yalan surto keng na majumon na kwa surin bele datu kanani aljijir singo yala ko ba sendin bele kalami anan tuskere ke bele asanguri te bola jodi ba in na madain riin wori na deleke a nas inga kolombo kurin aljijirgi moy na ki jurun jirgi mo na ki jela alam bi kuri ngabang
1: asoy
0: osoy jago
1: ke barkay doktor yani ke boraina ke borafata ke se ten sogle baranga aldinga simo agnas kel kam ke si ingwel alanka inkilo nyetin kofo ke se kital kain alkidi en kirten alang denga rakereng na alang denga rakarang ki sen sen asan tarika ka eten sokle par ngore kwa ina ka bay murgun eten sokle aba duo el na sinjoma bay ne ne injuga na jongwa bay murguji alko na dai mburu sultan jeng wala alko na dai mburu kureyeng ang asing inba na kaun ina lombal ka do ngore ntare arel welang itari duin temen bulo minding aina ma duire ila tari longola ila tari namaz gizlia yenes kuring le pago illa alanka anna kuriyan maraba te yenes yoba mburwa ta ide gisi ko de kengal yenes dente bujen engising maraba ska en wain alanka ona illa kuri en kise na aba illongnes galompe yopo kiko andali na son ko alan kuri an duillo dal kadele an aba borun ko borun pal an wal gal borukere an min so gelale loker sok tok bir do gon mabang ona do mborun tule tip on nan lo ela ngungu na kase lo la kadeng en kawan kadeni kuri an amba illa ba kadeni dio ayin illa na al kadeni dio ayin nama agil kiena dur o nama ki ara dur kon kiena bor o nama ki ara bor kon kisi na jigi nama ki ara jigi kisi na gari men na sirifi nama ona is ara kirbia el talba ki nama ki ko ara kan do no maralia ela kuring si dok duen sur se kaba anni ba kaba duen worren tari nawo lite aba ilongi ital munasibi nay kuring dengi lole kise duot ini alkake ka ngana arasi na kake ka na kendel na kandosi lulla na tokele lite namas ini laba dense maraba ina langa ba na buru ko amburu ngale ay loker na duogi sen belenjal dayen kuri jang na inan jang na ji illa aje mbel duogi sibe sona a kriyale lewlewpi wal gal kedi in duogi si bay si long ay la ho osmp na ji dente men ala ajamba a aso ki gabalay doktor wala belede sa yeng aso tombal dikel kam
0: a jago idin orre nyeddin gis kam min kanina kiya
1: eh
0: ay bi kuro bayin sa alan ki kuri ngakan
1: aso
0: na ba kwel alan kuri ngakan
1: nas
0: jirgimo akaimba kuri ngakan lang an kamba
1: eh
0: idin na kuring si kurogena jesela na tengene jesel na jirgoyena jesel aba kina kaimba kuringa undulba ay alinne ferrakena na koranga kergelle baza kaines ki kaina surika na nagarim na ikionan alki surika nan nagarim na ikionan kis barasi den jofel inna matarai a orekwa jurunga sikuli a awunes inkalung jittiala ibalon koranga kergel kan pellet dinen tari ngale nyet jittiala ibalon koranga kergel kan lompi nelan kwa alan jainga kein alan tari to ka kambalan tari nga songa kan alan jainga kein ini nga de sugyo ka duwo ke nas kawlan do kan ke na duwo ke nas juringa ke na duwo ke ngiske ngayenye ne le ba duldin ko to jidi alan se asan tarasing in marana ma den tari kai alan ji duldi tok jang na ji duldi tok ai alan se ki juro baititi
1: aso
0: asan ki juro baititi na barake ine na tarasonga rimmen fiya ki orre na bara habibi ibrahim Abdurrahman sey inelangarim si al itti yegal labas ko ke nisele si kanga ba tarasi wala marra au nas ila juro si tarika ngayila yek yunga si korokula fayini kidok saldo kuldian ko kanas juro ngaka yin ala ila tarisi ka na marra aba ila tari nga kilong asak inkalong al erike aben ko orre duala kebal de la pay na alan du sika alli orreden kilmake ne kinyet ala nga kambe ye inki lolu asan kalungal orrey na alkima ne al illong inki asurto kan alan ilnin kerin karin nayin en alan garim si ani akoba alan ila kambal din orren pienga janenas garim si rujo no tarray
1: aso ke bare doktor ye ine don gis gisingo kese don janin wol gal don kemberan kenki ngis gisingo nandugenes worgin gisingo nando gienes do girgin jisu ah elen sa bakat songwa isa somen ki borena ki bor pata ten sok ah sok simoy ki sense ye ines kit utan kit kumite lon dan sa patarange ah na marang na meslong i ah ah isa bera isgi se na namado giting best lon san dan tombol kelkam
0: eh aki boray
1: kay muna kayinga
0: ki boray kil magi simoy idi na barnga ki entare nga kundi orre ngungu ngal ki kundi na kelena kelkam iding na lole kago akwel balan kan jurunga kwarri tagi na lan se ngale kan orrendio na dogi nga se donga kani barngal kele ne kagul o so eska o bara adam muhammad ki boray na borofatay na jago bara adam abdallah adam o so giska ki boray na borofatay tuigis ko di bara adam adam isa dogi donga kani o so giska bara tarfugo o so ki boray na borofatay o so giska jana adam o giso so ka ki boray na borofatay bara isa daga osoges ka kibore na profai bara jana osoges ka kibore na profatai amera branda osoges ka kibore na profatai bara abdalla adam kaka osoges ka kibore na profatai bara watshanab watshanab al asad abu nureen osoges ka kibore na profatai tuigis ka ribad watshanab al asad osoges ka bara tarfu osoges ka kibore na profatai bara arja taal osoges ka kibore na profatai bara tijane mahamud musa osoges ka kibore na profatai bara habib abdurrahman abdurrahim osoges ka kibore na profatai tuigis ka bara habib alki orren dali nen taraz rimenja kin kin kin nyetse ngage ko ila san juru tarika na ila tarika algize kiofianes anais ilo le pagwal ki kain alan kaungi kain kingale osoy kibore na profatai bara sabir sandal osoy kibore na profatai bara sabir sandal tuigis ka songa Meram Zakia Mahmad Hassan Osoges Kauki Bora and Borovatara Meram Zakia, Osoges Kau Meram Zakia Twigis Koidi, Songagis Twikor Bara Sabir Dogis Twikoidi, Baranas Radin Mahamad Bakaradam Osoges Kauki Bora and Borovate Twigis Koidi Baramanas Radin, Osoges Kobara Jatal Twigis Koidi Bara Faisal Zakaria, Faisal, Dongagikani, Osoges Kobara Sabir, Osoges Kobara, Mahamadin Yunis. O soyi bar nga nyeddi ne duon na ken kola kala memba nyong so ngagi do nga kanni alan kay na bano gi kay sina kirsing alba ma jiran bay na ko ba sa beranga kay nga alan gal kay nga kelasis kelkam na corona da tombol kelkam ne ma kay nga zembere tabun ka so o soyi ki boray

0: ki borai na borofata ina kinga ai majiran bai na bako adia kai orre kwana ki dingere ka gulu ai donga jani
1: e aso ki borai na ki borofata baran kai na kaul kise e na udon sa so mata ras rimmen ka wela embra ke e gine bara aso ki samen good valley a ki sense bas non al gablisho ki da kana ki singa do kiji e ya hay ina ngiye ki sense ki da lo ala ten so le ye al ye na da embra a doctor kabir ki tawan ten nes do unse sa so beleng a na ma ye ina en kwazang a na en kwalan kilo kare ki sense na skel kam kital ke aisa belen kital dongan jeninge ka otange na tagatine ge na ka otange na lon al tagatine ke babara a jine aso ge sam melen sabba a ki sense o una jenga ke inda enta na una una bawge le una tare ko abi bandu ke rai ba a ki inan se kalum aba biya ba imba ki an ka imba na ki sense ki a tari ba nyetok biri ne indire ming inele boruna ma lobelo orreke na namato kdan jalpa kegal nesi ko ampeta ko patandeng belegis ko angis ko al unai lompi barkempia na dok al unai lompi yano indoki ko patangis bele ina remme bia barake boray ne ki boropata yido ore yang lobi lo kwel alang dok lompi ki amban ne daraka fe ne ki tensogle annanda en kimi ngwe ina nyana ko akir ngandien kina kari enderen akwel balang ribuliti bakwel sa lombe so kola kom alanden daraka leke namasin lombi goyinga nanda en barake dok habib doki sense abi bi brembara kiborena kibro patay na yene injwa kin uto has kital kin son kwa kibisara kawe na kibisara ska alien kidele kan dokirik anan yetre menga ba mar al elawungi dok alan si dambru ko pana kese dok ki alan au ki gutin ki ngora ki dik dok alan kain alan kirekan na elan sa podo aso sa membar nganye tingal bel na ba ki borai na ki bor patai doktor kin nama kain jalfa gena nye tingkere na
0: ka ulu ten so borai una kain na marra do gen sa membar ki al sur tokkan real di le fago an di le din je do le ji ferraja na je manin di barake o di nge di niu di ke o di kala di ke na intile den je do mat way no so twa ke ba wala gal nyar gabas ke ba wala gal borodios ke ba abas jamingi jado dok basim abas poeli bambulo ne ki kwel ala nyedi surin kan raba na fago sheirin ba a lobi lole ne jol
1: atta kay mara nya talbel na bago ene mera ma dok ene ka gul na kay mara al ke na ka gul ki warin ko bara gene na bara abi na man ko akena do nyetting bar nga kiki mbere nga den dur la bor kan kise ko ila asam bago ine itel ke ela una orde songa kwel asan ka go lo itel lo sa talangi asam piske na ki kwang se tabu mosot ka alan kere kwang garin akaimba doktor namaskar ina kain sina kilo kain masia
0: jago
1: na aislom ba kain masia kina sanel la jage kain ela una ki dan orde kain sina sa songa talangi na banka na masin piska ki do so ko ki en sikawe
0: ai orre nga kubelba
1: ke dik na ma ye namake mbere hala kera warin wari le ka ngana ngirigon wale ka na den isle namakwel asan kausi
0: jago
1: adekela awol galkela is min donga namang wariin namang girigon ken ni fena ken elena i na paul ide la jutumon ken koran kit ale long alang jutumoke e ay long ilo se setri jaro ke kanen koran ai alan jutumo ke alan ko kutumo na wori kawla na sa borun kawla na kenge kalas na dien turul do along te bana kinas kai
0: ke borai na borofa tay me jaram bayin inma tenge isi wala tenge is no men belen jutumo ya jutumo al kasmin ingis belen al mainan dul disi janina amina mali ajirsingo
1: aso
0: idin na la dual dur wayi anan jirsin tamu kari di ba na alang in en kainindel alang jutumo ke menan na azan kin karaba gel na inina li ajirsimo na ma noble da isge jutumo na dul disis deng la gel sa etala ngara ngami na mas le njwa kai sa ne ngami nye alang inene inen kana inen ke
1: aso
0: ene na jutumo ko na ma kain do orre na kirsin jutumo orren jutumo na orren jutumo na makai na surunga se kaimel geim tara na ngalum bal tari na geim tari ay orren jutumo aba jirgi aba bag yake ba ba joy yake ba na ba joy yake ba jirgi wake ba na ba jirgi wake ba jutumo angel ba jutumo na nama illon alan kerin kawngina jegil abajolandi bor jutumo ei be jegil jiton sai jutum alware kwa ton mainan kwa kai ne tumbul kirgila wala
1: dadba
0: na kwa kai na nas ora kundila kongna karwa na kwa lana oranga doke karwa na kwa
1: tamane nga kundula na lana kwa na oranga doke kwa
0: lana kwa na kwa na bara kirgila na liya ilale enga nas idi kai kan kwa kai urun bara kwa na kwa idi kai na kwa na dai kamin dia na kwa kai ki dungere na arshad kanya azai le ton agini delle nga kai dia ba kila idi kai ki kanya nga kun dia ba tette ken kawe na ter ter kawe na manin kel na duka ko inne na maton kera abas kerin kai liya na matobangangi na ba ergelin kenga inne na ba ergelin idi yo na ba tobangangi no belle na tobanga inne buzalan ton wuri ker na ile giya kai ide ide suru jingi na ines aneja
1: ki suru be asa de suru jawgi suru jawgi
0: aran ton ker liya ba ton kera na tarasi na mas orre kundia wala
1: badba
0: orre na bijijang ki kai ines dai morre zo orre kane
1: ki gabra
0: inne ma dorai aljiden dio ton jeridi ne orrezi abas gansara jaba na hojundi egen eridio anke batani
1: enangi
0: ne leton si abai ne nanga jutumo ba na kuiringo na ningeri yake ba diodo in nama jutumo korangage jutumo engalo bal bakati tinu numola jidi tinu numola jidi tinu en na borun jutumo nama kwalo le kagul kin jutumo ale kurune en kama duldin ko en jutumo dina ma spirje ni duldin ko isay kuldume za duru le kutume
1: aje gida ba
0: al duldin ko en jutumo duldin ko en jutumo no ki no ma juru le na gal ki jamaiba in nama ki ko lan ki le nyet ke na ine ala mai nan dan su surun jutumo ola orren jutumo ko orren jutumo na ma kammin ne ki den korron kan ne orren jutumo long asan orre si nyet en jalon al ke watoge ne korto to ginden sot
1: aso
0: ne matara asin jegil alji len ko yang ne matara asin jegil en elele ye yeki ne den juru in tari le tarazine ine gaddami al ane nyeddinge le kotok na ma ile duon kirim barin ne in duosis ken koranga bawo ne ken karba ki bani ala ngila tari si fiya jado na ma anisi bagil in judumo in jirgi won den ne judumo den tor den dorai ngayen ne kamin inna tongin al kamin za to ko ne tongin na kwa ke ne dayin kanya na kwa warang na botang
1: na kwa
0: barangang na kwa karba nyet tobang na kwa ke ndian ine ke diana
1: kula kurta
0: ado kula kurta inna makai ala tumu ne ki ne kawla na bayin ne kaw bo ra tumin baba bele ne ke dalile ne man kamel orange tumoy bayin jwano mai nan oren dali kwa zidi ndi tinja ele ni kutume ila si jundi nama ine kinga nakagil oren dogola surun kinan jutumo ay kutume maina surun kinan jutumo ay kutume nama do kel nakagil al beranga kergelle kay dan jutumo orrele aylo illalon al tong togin dogola kan na wel ela na nyet reita kergelka na reita kergelka ken karaba do nimat kergelge maraba kul reita ge kila karaba di takuro sa sa ban ton kundul kiyam na dis kela kulum indio ki dia wala kulum togin dio wala ton togin dio ratale ila orren jutumo yi na bas in jutumo si innen akaba lo lian ka go ba alandain taltal si dio piska ne den juru le nja ye induo ka ese elene ini ngangi ini ala am asa mening ini ngiu alji den nja
1: do taltali
0: taltal taltal si ay ninjani ne ja jirgin ba alan jutumo ay jundul nenes jirsing ne ji teterel yeren teterel tarano lo karali je ne ini taltal lo leke taltal kongoko ragasan taltal kongoko na inke konkere seitara konkere konkere aike na loleke aba kuriaba aba kakire kera nyarga babidel na jial karaja ndo kanja ko badel ki nyarga wala do lo le ke basa uto ke zat tong zatu na ngila ina squili zatu diu to gasa ke azon dola bora ke bena ke inne gitara juria sanjum nan si agi kaula sanjana ngi kimba rialan jena kuyo na ke kurungalan jena duo ke na tiel indole ke
1: ara ngel yani ba
0: ara no ngem
1: wala korong jeleng alan torik kadana sin koro par kundo do ngem
0: inne men ni indo si adi jela na jirsi ngodi mbele juru le credit la
1: angri ba
0: a credit indo si may nang sin ken karaba kilo firenja ase talange nez ni ay ndwa al puto jarin alak illole akawngi ba alak illole akawngi ba ni jasa jiwo kiyani ji lole jawi indo aziti abay labile
1: bastarifi
0: na kem basin el ini alang ille kago na menen indo njago koil ne indo njago al koil ki kain taringan nyet na ma illon aba koil alang ki gudin ka na makwa kit kagil alien gud dogalan gudin dora kayli al koil den iyangane kawe na masi koil zilo le kago na kala sanu fago nele agi nje bato inga alan kwesi nimpia alan jamale je baske ba ine no kwa ke ineski ke le dolan kafilin kin no abi ka kan kila riage ne kien iya ne diem bank le taba nyet kin ina mankwe a shahada fiya na kwela nyamaje ine no kwa ke inesin ngal kibar kai nes ine ba go kwesi ba ne gi kwesi
1: amin
0: na tabun
1: amin neski kare
0: ine mu jirgin waya ine namas in kain nagari minar yanga kigal kijuru akrilonga juru tarika nange ngalu bada tori guwanga haye ngal juru ka aldin kare tuina kawe pelet wala kororo hasa jena makidin ko ay inal bayeni ilalalan kain ba way lalala gut kuru gut ani ala jaba ay kariya gre
1: kuru
0: e ali la dija lompingi na kina lompingai ba niki kulompingi kwaka ila alang ilalia kaungi ba ine kin kwa dogolanke na kin kwa inke jal illa ja na kal ine na yal illa ke asa kayin boto sur ka sawidi ji la ja ne na kay la ne ya illa duidi na al babara kwa ba ititi kirin namaski sur kirgin ke jatti wal war kwa al asa nyoke enga guru asa ken kinga ka gena nyoke enga kalun sike sa ba poidi nahila kagiri foidi wala kinas kuruni kalan la kudu sa kalabo nama yesi kani nozin kwana kel kijin kan na se jitaraza ila no kuringin dorai ine kidemen kayin sa kirgin nama galden jirgin oy long aba duin jaro wa jambolo duin elen ko ya jamba ki ya sa kirgin ila no tarai liana ma yayi na jina ka za to aka imba na dawlole na tanga duwa ka ogelba alan kin udon asi kegil girgingole aynin kirgingo ne girgingo si ngas kirgela wato duo border gel lolo marra alan girgingo ke yaji ka bagigila jawna kaji bagigila awna duin orde bagila aw alan kurgo dusani ilgo duin orde ngum alan irmo kana jina kongo surka na jurwa surka sawa ne ilawre tabunje ilale kagola na bele le kago bas kein idin girgingo nabara tari dine nyetle ne ngalon babur tokle dine nyetle irigin dobi duona elne mbelen alang tari si kura alkiki enkan ne gi nyet asa ine ki aline kara
1: badba
0: e ki orreto ilele kagola nama ilele kagola no tarai ne kilasa uringa son nga kileso akirege anaki imbo balde is inelan kwa duo aliyeden suring a unwa na ami bola baba nan soy nan ire ari ji yel nas jirsin
1: kela amisa
0: ami ba kela ne belenka ayinin amalan sare ayin
1: ayir duroi
0: ayinin unwa da na ini ayisin ando yen nan belen kinki le kela samba mainan nan belen aba jirgin o jayin alan mainan induozi duo pesja nas liya jirsin o nan bele nungin warai ba indok al baldadigi yago mayaram
1: ela dense ki se docteur aba jona igele ten sokle ina bele jirgingon sa sonata tagatini alan ke denta una mayaram na aba jona igele te ki utwa songa kene den sa songa kising
0: but
1: marama yete kia balona ko wana en kwalko social media le abaje gila bagal jawlin sa bajo bunjul banjo no por dunena pal
0: but ba
1: na kwa kera kan yete aba
0: mhm
1: namaro gena kani imbelen en kisingo kinga sekel makangi simoge ele yal borwa ke ba
0: ele tarai
1: ele yeso kwa kaungi ele sa kirgim mana kel masimo gena nan kawla kwa kital palki yena lomba san juro tarika juro jaw seran kadi ma marande en erikel ker badil
0: kayelan kayo
1: jaw ki jato ba el jaw nenen kawl na ma dei do tar do ngal ko sebe marade enti na layo ina nan kwa na doktor aso ki bora ina maskay ne do kanne ina kay balda kay ngasi na ma balda de gi mbeleng ine illole a unse kai unse alkwa kedi inkamme a shafafia illolongi al illolang kuring le yena kuring dok kise staraz yergi illolongalan ki nguto ka ngala sa kene illole beleng na ine namaz dungun kwa ke ko kwa ko pata melengis kwa nura na gira
0: aywa ineng mbalda ongal baldonga no enkwa belense ina kikisingine belense na belense yei na skwata mukeriti na nyei na jayngaleke ato abakuseke na kwelesen jien kana ma dense wa bara kila dorala jobal tamarke elanga yu
1: na elombi dokse
0: ye lombi za to kan sei sei na sei jile aba pie pie ne mayene dine nyadi tifia ine ne men ka yala mayen seke na sendio alan kake alan bele te yeke jafafia ne ngalomba ase jirsing na dinga iting tuka tuka jwel no mesin jwa ene al anseke na nin sen seke za sense ye se fabi za
1: so
0: me jwa bara tarakal wele son wa be jitenga albake gafalai al erikene inen du mbara al ilongala inen en wala du new al ilongala inen en najiabel inen ke abay nenga jabala inen en na ngalo mbal din sorese lolo al jijay
1: din derle
0: jisige samin din derle di ngoyi nwesu ngana marra ka du ngal wamang fiye sanga aba marra abajitwa alki gafalay ese woji jaso en nemeye ne jundi ne jizatu ding la dio ke jeringel le jami na ba shafafie ke ine nema nema della delela al delela nema senga tawro kuru nema piece den tindil kinya
1: senga longole
0: senga kinat al longole na tawro kuru yenge na inkam yak in al yei na kwasi kiyanga bitia
1: aso
0: nas kwasi kiyanga bitia na dia ngal balgi kanyu lolo dia kilma dia kilma ina la agindi ba felet aba ina shafafie ke na duwele nan kwa bara al din ko nyaani ji tiyata na ma gel nan kwa bara ina duin ko ne ji tiya kisi ngan sele kaye si ala din bil a ingal baye fiya nan sey yow na ne ngal bal fi ne ngal bal ini dimbil jasaare na ma sin jwasa lo ke riyar na ma jundi aje lolo ne ngal ini ne dimbil ke na ma sin ken ay nga kin on ale den jeni fiya duin ko esi dara ine ndual jegi na bang na si aya fa ban kwa lolo duin baral ki gafare man jine ma injwal inne e man al jundi dan kwe ne ke na maraje na tarifa na sajoy ba ine kalevri ine nama siye ina shafafie lebi.
1: Aso.
0: Marra, aseji januna esika jitikawe. Na iyo na delimi a. Ide alba jiwa lan tengeke. Tenge si nama doki burgo wabulu.
1: Egel
0: ine kanama ona duwa aisa koloku ifase akema. Ine, nama belense ene juungo. Al belense juungo, ine dia nama sabiba. Nasa dia abiba donga na makema in namas inentil na ay ekele mbelal ko enkama shafafie
1: kise docteur kise kin nyet alie ne gi sa tentile yo kulienge eten sokle aba ilong na da yengwa rekin ninkinan kengal asa inal kikel nakago imberan ongale aba ilon na da yengwa renden kuringi lewol gal da yengwa rekin ninnyettinginan kendo kise se adlon balanga dikina sarangi eten sokle maraki ayininka alang dog ilole kago innamadu jigo yore kwa na binga sikile yetaralai wala taraiba na kaze kiri kubeso wala taraiba denja go ille abdu de yuru taria feba marabelo yuru ta yuru tarika kisense banka go dense ile italan kikenes bakken den suru alan so goto kwale jenga simakai aso ki brai diktor kense na kanido ke bas long
0: alan kuro
1: al dying bera rikwale kanni da bera rikwale ni na mai alin melin janjing surungan janjing in surungan den janjing in illalong altagatini nane yaine tum
0: badba
1: wala in longal ide dogi de karal erdike na dog nyet as agenti ban yalla janjing
0: na janjing janjing na madugi na dongan doray na aba bagi akeba ne jirgi mo akeba nesie akeba janyingi kela
1: akeba mara doktor ka dog jingo se treka ngi doni janyingi ye mani ngwa janyingi alang u kwadi hi kwadi into akeba kwadi mani ngi nal asan duo se koroing re nyingi ani duo duo mamai namas deng ele le nyingi al korondoiti e inkideng bayini inkideng bambarai na mbasa ngi sibanyi ne indik duoninke nang indo ki ke wena gibal bal mama wala duinga bambare wala kai mara indo wari ni namas kanyenti a wari inden sabba illo na namki nguto auge ai long kinin dio alpingiti na kinsi nyet jingiti na tongro ringel ai kwangi doktora
0: jawoze ki borai indik albeleng illa digay ba al imbeleng al darma sabato kandili
1: Berang mana?
0: Indik warigin kungoi. Na dongangi. Ine nama imbeleng alang janyingi ke. Al ilong alang kwa nyedisi bajani dua dengi na kwa na kwa. Nu dua kebasan gudu jum. Sod le kulu nasu.
1: Kena imane poka ala kwa diko ala kwa jiti ala kwa tole la pena. Nafas nyet bajani na skelnyam.
0: Ay. Al ye nyet ange illa bele tole ina skenyungi.
1: Aso.
0: Aza erito le kenyu ene duo bi duo den kwa. Le akam bundul na batki. Nema bagil. Kwa songa e isi kamya. Songa.
1: Aso.
0: Nema kwa songa ngila si babung. Nema si ngwa alki gafalai. Ki kaya ngal kwa dok. Idi na dulin kwa rala iba. Mara nema kwa songa ange. Eke namba songa mbele ye. Nema ilale baring. Al ilale bara. Anan king au isa keimba. Kin songa basin kirgi ele sese na skawo. Mara ila digi aljijwa ila den naqit ki la sabangereke nekegil kage alga kundinga na donga adwidi ba ini alan janyingi ke nima ki nyet arundi la na ngwerike na njirgungo ke ala liya judumu ke na alan judumu ke na mbelen se na siyengan seke na alan mbelen se na siyengan seke mbanyarambayin nima ina janyingi ke na ba janyungi ke na belenga duosi denga jani balan den kwa ki den kilmang ini na ma janyungi dok janyingi ma janyingi dok akem ki ka bala sene janyungi wa janyungi la mushara a ini na hindik mushara ke na ila dik kaman ila kaman anele tenu anele kai sa jwa jirgi wole
1: jirgi wole ila
0: dik ila dik jirgi wole ini inanti le kurila ke na duo bi duosi belenga ay jirsi wo ki dim ba ina jirsi
1: as lomba asalongiti
0: alongiti ba lolle na jaindok aba ko amburule jangol din poru jaine din jeldo u jain ay ba balance jo azar hal ni jain ila no tarai no ko min jawilli ko ila bazatu ka jalji ke woji beji ba min jawil do kalanga joba den sesi ila no tarai anaki na madan orden jo ko el alankin kin aba orden jo skin si testeska lia ki la kwa orden al kiki den suru kain bang ndora lekul
1: aso
0: marane jidi sursi bagia jaba kal din solan jiyin bagia wa kila si lome ngakoba lolo alden suru ke lome ngakoba ngain
1: ki kwala ngain suru
0: eh kai suru ngasin lome ka abani ki kai suru ngabagika na kai budu ngasin kula na kilo kwasin bagika bes ilwa yenga ina bagika yenga kai nwo ngasin bagika wingi maraba kusenga ele ah bes ilong ah barakiana ko akadungo al urgulo na mai ngwal ko akain akwa na min min tamani keri na mangintile ali engene ko sanga songa ka no singwa lolo al ko pala kein na gando ko senga ndio kein ele ke aya nga lai ba maral ki juru nyo ngai ah na ko inen kalnga ine alang ilole ki kago na maki kan na donga kain zatu kya izi donga kain niki kan songa bagi ako na kai sura skulel ba na kai sunga sia kelel ba mara kai ngonga ne anga kai ba kai ngonga orre kwa asan insuru kelal asan insuru kelal min idi la du dien kurin si min si ki chegle ke gi na manya na min idi fago
1: bat ba
0: a bele min idi la ke terre ninge na min elele elele fago jeg denge leba dorobe na ma deng bele kwa na ma ke jano le na singin ke ne du elebi ele duo ke na jan na ngalon bal al alani le anas in jan ei tari na lul ti e keri na sa no so war koro
1: kwa ke na duon ka we ele sinas ki suban dikko
0: ne jegi le
1: ei tari na en diwo na keri na koro ba
0: aiwa
1: na ei tari na koro na wenga ba
0: illa in ne lan sin kane na manin ki onaka gila ei lole ei tolle koro ele to zinama na check na je na ja abako sekia ile na na dendil ini na kwanin kai na san juta kani na auran kan ya kile na ki garma ni kile ni
1: je ban jo en dual doit en courant des bet mara na yo
0: lele tari na fi
1: ye doit en
0: je ki na sin la bago
1: na juta
0: na ki ne le juta ke alan en na sun kwata la juta ne ne numu le den tari na kwa kai nan kweriya kai abori yin ana jenas kwa pago
1: eh
0: inama kulkuri.

la uni cuenta diga ngino a mi darola ya mi banial la mitelle kwa ila ila ngina dango en belen ki was ba torin gitige asapo ready wa ingis belen nu ji king karaba ko jutu sela ni ba abailo na jane ni tulling maramba king ji janne na king gidele jumani dinga nyangwe abai ji jani sarvas bai de pilanai ji ko gile jangkang ailong inalong katrang ete long e kinsi ji inang din kalang kwele inang din bang kwele nang inang din orren kwale lai nang inalai ilai na din dual din orren kwale a sabarne ke bai din bang kwene dinga nyang kwene din kalang kwe ko bukul toge na ko awak akaimba dai more kibaki kan dellen nanam ki kan dellen do bi do ke bara ba aban do lage do bi do ke bara ba e an do lage do bi do ke bara ba kalan do lage do bi do ke bara ba anyan ko nge ki mamon ko nyettin ki al kan ba enan kan orreto ilangi na dai wo en kwa alam puto karin alan kan ki wo toron asa kaniba toron ki kan ki wo mban poja na bo po nye tanajin kumo marang in ai poi impugo dalle poi ye impugo le ki se wo marang ari kere mat poi na ba dai ngaziki kalum mat poa kerna kai poa kai kin ki kalum se a kulons kai na toron dele kai na dok kin toron se abu kiyo kani mat ne kilo pulo le ye kilo banko elane burda ini ski kalum nus toron kula kalum anza kalum yang alkin marang abai impugo elon na dai impugo

ayaa firma nga lasabi tul alu kutu buke nga wuwani mas biram se long la le demila ari ngiri ngu uru wuna mas nkwa arang di buru jundina king ala nat lo kerele juwa isa nga ule hiri arang kwa sungwa a dile na dok aisa nga aso a na isa nkwa na kapa kakwa sis aso a ming aisa jisi aso a nge din unkwasis nyet aso amin brahim nemu won belekel ami nema elburu kinan le nyanga wo nemas brahim si longola tane nas ingwa al insuru ane kinkwase jawel jegil na uringa jiro abataga jilen kinkwa bangne na kilage jiro asin kayma brahim deng duonya asara dogola askeimba Brahim wosi kitok tiyo na wo Brahim u tulen jilo. Lea Brahim na mango. Wo, ka in suru ti taga duin ayinin a. Wo na menjawi, alang ba indalang eng. Kinkwa aranjilanga ke suru ilale al diin ayiba. Na alang ke ayaka piringa ongal kanan. Kwa asang in kawa. Al kwaage na marang kalan kila kwasi jaisa nga namu guldinga kelal nas ota rujjinkeying ilia kien ongale namu insurule kelal

tara branding duniya kainsi nas dogora akeba nan apaen sara namas bramsi inkwa aljo na ki hajir dogora bari namas ken dogola kila liya kuenge aba bari brana masaran utina ye namuwozi koyen ibrahim namatoyngo alam wombele zizedi hajir na makwe kiri nas ona sumayen ini ayanga we ni isa sabidul yebas ayanga we nga tize na tize kena wos longona nas inkwa al duik tubun gilni ka ay sabinga kona ki wonga ani gram al abay al kwasu mwangi nasara si nas amuani

0: Good Fali. Wokereng.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Nah, isi jamu.
1: Abe kamu ya.
0: Auja.
1: Aba stir dom jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde ngai si kamu yi.
0: Koi sega auja si.
1: Mansi kusi ake ngai ba.
0: Eje yendeling.
1: Ah, ki longa le kendele yen sawan.
0: Lala kakira ge.
1: Kaila na good kai ba.
0: Kaila na good in teya kai bi aji boring ai.
1: Ah, kira kaba kan na nyar kurungas loh kai. Kirtibas na na mesiro akira kaba e.
0: Eh.
1: Eh, tamun jeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: Ii na yao toro la dance hoy.
0: Again?
1: Yake nsoka
0: yao. Yake nsoka yao. Yake nsoka
1: yao. Yiti yake siya.
0: Aya kaya jina ba la na telefuli ane ya na dilo mbozi lale.
1: Kien telefu na kina ya na ababa na bergiti bergiti kika sila dinga doge suringa askalomba.
0: La na dilo mbozi ane ya rime njao. Ala nga ziye da nina tabuga ninka ma ya laiba.
1: Kanya kaya ngota korola korola kila liye ndiyo kaya ilo dinga ba LNS barangan ndiyo kariye.
0: Eh.
1: Aska ongelba ile el rime nkaza ata ba suringa lo.
0: Eh lalo kosya ke ba
1: eh
0: padinga tinsini wase nga naswa
1: eh
0: arangi zigizi ani pi
1: la kosya ke ba tabunje
0: ay na ma wala lang huwa da burgula ko ling indere
1: eh
0: na konas kabir si ugwa na mahila ni tongo huar ba bintong
1: oy le ya mingul arba bintong ngani to
0: eh arangi la dai gudi la ka bongo entong
1: kalas tabungi corona kaljen na ko
0: eh
1: ah kalas juro na ma koma
0: eh
1: na gal burgule ka go
0: ay ko isi
1: eh jal na ko
0: iya
1: ko aji burgu
2: o ya
1: da ji aje dal nya kai
2: ay kai ay na ka kiram
1: ka kiram ya
2: ka kiram dawa
1: aba ka kiram dawa janda moye
2: ka kiram dawa ka bagal
0: ya na soro dum ya
2: e kangal ba bogo re ngol ngi
1: hi
2: ko en ka ken maransa akinan enan kiri
1: na ta ja mi di ngiri
2: e gena maransa akinan enan kiri na ba silo ga ba undura na yense e ges gese
1: hi
2: na ma ngwa sanga
0: ki asan jano
2: asan ki nyarta de to mo inuma
1: la ki nyarta ka sa ay kira tinne ja che wene skiri jalan ke ne kawlu pete pelpi
2: e egel gal ing mo sanga wisdi wonde ma kan se ro ka ge li
1: ing ra ge nyarta la ka sa jirgot
2: ki bat ke lia pe ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la la ba duo abe ye duje ne din pupu
1: na jan dina ay kira jaw
2: e
1: na ire bumbunjal de tindio
2: e lo ga den dola den o bana kan ne itin se pe alla kal de
1: egel la ki kan ke li
2: e ya ko
1: na ma ko la la nga ko ye
2: e
1: ana butin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai so ge wuon to ginye
2: mhm
1: egal na ko la dan ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale ko ye
2: eh
1: egal na nasgal mosot ka gel na wuo mo ngoy gel ko
2: aso e bat so nga taras bilon bat ko entara nga do se age man
1: eh
2: na dis dog age ba do bangu ni bat na mi wuon to ginjo man ke da bat ko sin dogon de kira bat na jas ke man eh to le ye wuo dol fa de gel warin ka ba do nas dog de le len ko e winye
1: eh
2: ye to lang ye gel de ngar ngas ka
0: ay sa na ne gudani ya majalun sa
1: ay soga
0: gudin gen soga gen kwazi ba tabun tabbin gari dia
2: wala
0: wala atik annange subu man kuro
2: eh
0: awe yiti ba o yiti
2: e no asalum bai ko ina sore kalu
1: yiti ge sale tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kana ngwa ba kain soga ele
2: eh
1: kin tar nga salwa warja alang kwa ina kwasi keringa jaramba
2: te ya san urre ya kera si kulto
1: ka ta ni ko ta kulku ni ku mara mu ne ta ri si
0: na lu ga na dele ni ko ken tuguri ma to wo ni aswa ba ka
2: ya e to le ya e to le ai na gal den ore ni ba te
0: ah den ore balance
2: balance ai
0: e ka ka ngala karalu
2: ya ayu wo dol ba
1: yake yai bi balba ku inter nga kine sele
2: e ken na ji a wo dol ba ka e ken na kan ki kan na ke liye
1: e sei
0: asa ga ba nga me ji al ki su bu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon
1: egel ba en walan ke subu war urona ona itin ki an ru na koronga urum a na ma war ei nga alan dan tin letong ay nga ba bela ilam bumong
2: dobi bat batara simang
1: e la ki boray bago
2: e ki ni gan na kela mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gire ide meram tolla ke mang e na kela itegel kangal dan sogi e era ki wo ndo ngen den at kan ina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: e ken na ma dire ken na ma ket ite aso wo bon ko den de la ye
0: e
2: ran war ba bin ton ko
1: la domi
2: e
1: a ina karinya
2: e
0: Aji bongo e. Bongo e.
3: Eh.
0: Jaila ji.
3: Jago.
0: Ai kan kikin kan na kela.
3: Na igwa ning balala.
0: Ai kunyirin temen si kan jo to tusia ni java.
3: Ko ni na do so apai mong.
1: Egel jabi si kiringa de ki otto ko kulgel.
3: Ayo ten kel kiringa lo.
0: Ai kingena to ne ne na gut vale keren ken gut vale ya burgu ke gut vale dolfa.
3: Eh.
0: Nan kan dog na kela ki an ko kul.
3: Eiwa.
0: Dan sogila sa urgani karangaila.
3: Ala ta.
0: Ai na ai jandarin ji.
3: Dala ka kiriang.
0: Ah.
3: Kiriang ji musa.
0: Kiriang jamba.
3: E na magal i trikagil.
1: Eh.
3: E na magal e naski e la ronga.
0: Ai na sogila
1: dobi kusya ke ba.
0: Ai na masle ilang kwedika.
3: Eiwa.
0: Na kera ai na nika.
3: Okay.
1: Dobi.
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu.

0: يبرون سمين دل الكبر كي برا فتا
1: يبرون سمين دل الكبر كي برا فتا
0: في بين سمين دل الكبر كي برا فتا
1: في بين سمين دل الكبر كي برا فتا
0: أسوي كبر إما
2: أسوي كبر إلا إلا برا فتا عايز ترازي
3: دوم سيسادي سوا كفاية
0: نكاي ناس كوي نبو غلا الدوا جا كوي ليه كرازي
3: كبر كي برا فتا
2: أجل جبال لو غلا
0: أجل
2: نلو أنا كل يوم بلون دي
0: أي لا كان كيرا توعي با
3: يا سوانغ راتي
2: الى قال كيري
0: الى سوكي اي الى
2: ماجي كيري ديلو انا ما خلاص
3: اي اي
0: تلونغولا تلونغولا
3: بس دي كوجا جيلا
2: اسوي تون دي نيوميلي نودو كويلا لونكو دومبركي اننا يوحنا الاول غرانس دوموسو جامري ميمبيا نايم بيلين لومبينكو يال اري
3: نما دي ميلي كاني
2: nama den digle na den dio hilla nama den sangal
3: sangal dille na den
2: ay os sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: yang
3: yin
0: na ki herra tore ka basing sikil ni ye nama mang na nama batie na unse na pagwa dombre na bat
2: na kona se erra na erra galinga erra keri
3: erra keri
2: inga nama erra ere ali ali inga me a isa mong gwending herra
0: Yegen
3: ki borai
2: ene nama atoro gisin belengi indigi aliye alki kagila ki kain kungi nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina apapa yelang kagilia alherai lompial errai in aliye alki kelkami nanka gila aisan kwa den in lompi alyina hirai na ingalomba alodi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kau na se ala kwa say ala kwa in namas delle ne lan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba pie na kau
3: kikien asa kirimu na sala yo
2: eh
4: ya kai dombro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin na illonas kaula na diko ngere kaungi mana ba pie na kau kien as kirgin ba
3: e badba
4: aba kio na kusenga ka kikien as kirgo ba pie kwa kan ilori
3: ba pie kwa
2: na ine
4: yire jingo
2: poko do galin berenye al indigal al kagile al kelga mi dembere na al kagile gi kan gun na al kwela ngizin kwae inna adengin inna ye kinga silanes berenga san kwa kirnga si kwa wala kwa kirnga gena kwela san kinga ti angul
3: lolo kelaki kan na kwela san kwa kirnga si kwa
4: kial kelkami
3: al kelkami
2: nankagila
3: ken tulen al dain sur le pia
4: nankagila
3: ken belen al dombren dio
4: rimengi
2: ya ne duo kera bezin jisigo
3: lolo kika nos kwasi kam
2: kina na ma sai ne nan al kandu na makan nas wore kwasi kam
3: inne ngalang inne kelkami asan in kal na
4: lolo de ratu lejara
2: inna baye den belen
3: sizada
4: den ratu lejara
2: asan in kal zene jina kan kiko gula ina ganna girdin mazu kiya domo kwaka
3: badba
4: egel
2: ya ngine ken domo kwa kala tori ngi la ye ilo
3: wena
4: au gila ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: kido na men nkan asa kiwi al ye herai
2: na al kirai
3: nan kelka min nka gila nan asan kain orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ka ina kelaka me ba
3: alan kelka me
4: wala akaki ba
2: gidi ga ye
4: den digili la longa lan kikel na dombur si kauli
3: be
4: ken wu wasi to len kagil
3: badba idi ne de bele
4: na ardenga
3: ene de bele ne duone
4: marambe
3: ko ko dia kay ndom borisi do ko kagile ba aylong
2: maramba ire
4: na ke ngugo ro gay ba
3: na ege no nunjumi na sa jolba den dukay
2: na na ba enja ma sa joli ba
3: sa joli ba al diogi pisi na do bay na sa asa do do ngande nyoke
2: za maram dio ye
4: ile do ko so si moy ile
2: ru ma duri wo ye si
3: duri wo na na
2: jara sa ko el ba ndere ndo si kala yani jalusai mugi naning naning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazel lagi dengan yang lain tinggal zeki. Dengan yang nungil kiro zelit kiri dan doga nyoke. Nama yang kuala lalala kasih kiri dengan yang rasa torikornya. Dan nungja wel balang am kiri zelit tinggal doa sa uli tiba.
3: Inama tarai.
2: Inama. Inama ye zat inang. Alas lagi ganu dengir semua.
4: Ya kasih wes ilonji. To labial ilong na kiri sama ina bor. Maran kasih wes ilong in. Asan samandu le so asimoy dogo nyokele so asimoy kika
2: ah dogo nyokele ka umitili
4: ak in e ka kanzero al mitili neskaldi
3: na solo so alige
4: mara nie argi long imbrayi jayinga ini jaying asan kel skiwi jayinga morong otto dosi al jaying kania ore kwa makareli
3: na maden taray kan idin na erbedesi juru urunes kilo uri na jundio pellet alang ndomboresi peli nagal si longal lompin dombori mara na jawrela nden dio jegil na njam mengal le jiti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jiti
3: na ina nemay na ko ambele ngakel am
2: na de wore do belo na ji burgoza bele kino kala on ko na dembele na basilon son
4: a pa na wu mo ngwe do si bereke
0: do burgoza ye do ke ma mara nela do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ngakela sa woro kele na musika ye alang pa kamya ele duo ide karala so kwase imbeleng impanga se asaboli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan liaze bonete ditin polines am
3: sei ele sei ele duo ye ele duo imbeleng asaboli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela so nya ditin na me asin jajon ba densimi Asa ki pelle densi mo jalomba no mesin kwa sa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba yele digi si joli
3: yele aden ton dio am
2: la no mesin besa yele digi si joli
3: eh la si joli
2: ensi ensi
4: sa joli wa
2: ka nya nya na di samasi ki duger ludun
0: eh
2: samasi ki banya ludun no mesin kwa sa ba yele banya si jama sa sa simwe mara in samasi aba zami aba zauli
4: aba diye mo
2: ibe alam bas mushkila ba sa jawli bani haya
0: nakabat ka selan yela
2: bele se jamaibe ya kangi singo sa jawli ba
3: magali
2: ega na jaba zauli ko ban jumana jamal na me ngwa nina
4: hawangila
2: hawangila zen ko ji nguru ingiza angi ni haya la ngura bol den kila la jil bombara ngal ba nuy jana jegila ko ba zamel nga
0: ne impanga gel ka sal na me yilla fay ela ye
4: ya kadu bas lor wo mo ngwe do sibeleke
3: eh
4: lore
3: Jima jaram bayen nama ko en kam ma alumpi herraygal he ay longal herray
5: ya lumpi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udong songa paliti marang ide nama marang duminzi abas jeudi mana juang alang jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesire
5: ya aywa alas jeudi nama ila hairas ya alas bam nama ila ini na ya kuasa as aku itu ba asam kuah
4: ila si kal sama ni si kalang
5: aywa kali nangi
4: asoi asoi
0: na kiki kembali adu kiri kering kengah dok baik kiri kering
4: ini orang luari ke ini ya so asal ba tol lale nak kuah wala majeram main dolphin nak kuah al ingwa abah ilongan zaki kiki yang kiring dihille naki kanila lo di kole kani kia alba piu kuah kan
3: tadba
4: Inyela yi al oto kika nakaw.
3: Songay.
4: Niki ngame nga sa kin lomfi nkirgi. Na kanina kaya ngota adila kaw. Naga lodi anga lomfi nke mtu wazido. Toka kaweti nina yela panga simbola si. Yi? Toka kaweti na kwelba. Ala nele da kekelo. Na abel duri kwa wale jitori. Anje gile vola kela njame wala tiki skairo azalomba. Na menjame lala la ele ritule ala ba al jiti nga ila.
3: Jika
0: nga jije gila la.
3: Jika nga ilo majarambay.
4: Ayo gila ba.
3: Firje ida yung orrele. Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari. Iding na lompin kurosonga ge ken kekire ngazi duwa na ngaito piasa nje yungo toeng. Yangazi dosi ye ila duwa la piye nga piye na angguna sin denan wedi. Hela dok. Lompin kwe zi namaz ingwa al herrangang herrei dinele na manjato akira.
4: Manjato.
3: Hela dok iden dombori le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lompin kwe yalai.
2: Nagal kan dikke jensa ko fali ay bereng abaga jingol kelen kingol parce que benanga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: al dombore toy kwale bo
2: al dombore kwale bo na toy kwando al dombore kwale bo
3: barade den dombore ba
4: egel denga ba egel
2: na kipe
4: dogel kam kwela la kimu
2: la la good valley udon senga ayem benanga dombore kwale bo na udon senga
3: inike inike
4: kipe egel sangi galonye alle duol dombore denke na gis imbereng abo borazon udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay si long al dombore kere ke na man si kwasi de le jimel
2: ma indigi na ina na bele na al duo bi duo den suri si ingo e lole
3: ye kan dogi ne bele nke
4: ma ratu rigo si kwasi tani si kwa kere ngansi rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi maski duo tiel idi ne jijang
4: dintas ke dengi
3: dintas ke dengi duo ngay ba asak insi kalnga digle abaji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre en nama den jiti
2: egen na gud vale kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duene jisi katija kan duenes kadijane singwa alba inzi aba ilelejo alba jitingale jawit
0: egal naji meram to la ilola de dokrin kawe e ilalo ngal indon dem bele sonsei wala duote ngal yegiye na kenge
2: makanye induye den zurzi inzi in ilolya ina jingel baye asangi ngwae torigal alkan yani bele te bugwala sonsei wala keri gwangal akhir keringele sonsei yenza sanmos namus juro akul ilal keringela namazim beren inal yenes ke kumezado taib na ilal warela
0: nakidik dokke gabalai namo wala son orde kwate ka kidik namado wala sain agwe dikela ongal kela alba wo dolba kwa waring ongal kerin kate kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik unduna kort inektaz de skrit dintas ki wong neji jawngite na ndon dem bele se kel jamna killa dum barala jeriti ba kai ine karal
4: kati kati do basi loñi kati do basi loñi il lole al yeng kwa orre kwa sin kaminga al domborenga ongal gemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin keri gamang e dombore ba togi na mara nyeng ke alangi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kama ya intogwe wala nama jasi diwo ke. Mwala. Nama de jasi diwo jasi to indio. Kele na dawuti nde den dombore se kabe na toka kaye. Nama kindinga singa al musangi. Na dawuti nba se toka kaye irezi. Burdanga se zawursi. Na kele na injil sigarul. Kenota de kele na skanyi kage.
3: Toge.
4: Toga iba. Ye nema yensi na kangare ne is kangare le anama kena smarting se kena skanya ne skongal kawe ine nema ilong dok al piene skinga kawe already yo kigal asa keringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba kawi sense le ne gila dombre ba togi
3: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon na king nyed domo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
4: kangal gi majaram bayne
3: indo perjay
4: aba jagila kin domo ko sa soage domo ko na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga min
4: ali domborenga
3: alkile
4: ki domborenga
3: adi domborenga iskile laye
4: na dombro iskingal kul sur sur tok leke
3: e al domborenga isinkile laye isin la bele so asay alkilom pimberen wala togin
0: na isin bele nin so asay
4: na
3: isin kwa so ngam bele sey
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ki king kwang kinga yola
3: na ila dentarai
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridike na gadi bawo na saida as jamba isu wala ognal man sai togin bele sey ala ke ni ba ina tigi gan na deldinga kene ni kaw kina wuon ken dombora kena ele kibasan kayin na toxice ekel ne kindia zene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbele kelam
4: jayla ka na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herale kirni enali herrai asaba jirgiwo kayen dentasle na ken kewa don pin kwen kewa missing yosu ali yengene nkiwo ngasi teye piana sinkan ku singa jinyan
4: asoi
2: asoi asoi mbele sunwa jamari
3: aba herale kai bakilon pin
4: Baskin kirgin
3: baskin kirgin
2: imbele aljijwa yani sunwa domi idine ki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi na ba dikole jangwe ma du ba bayen jangana waringi ngilalen ngwal alal tirwo jile jangwe tirwo jile ba juma du ba haddi
3: domi
2: ne ne mazin jigidi alan ine kan ngirralen ne albata bun ngiren kwaile osle awluna zakin ba
3: ine ne maz ine tabun juanen kwa aba herale kayen asaba jirgin o kayen
4: kiwon
3: ne kidan tas lezat kija jirgin os kayen nan zilia kiwon jirgin o kayen
2: ne ne ngwa ki aldere kan
3: nan sin jirgin o kayen ki
2: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel
3: jangan zamba in nama den pergey na inela nya san kuldin karga mara wela langi ingo
2: ko inyedi setting o zandi lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
4: alkikien kan eskien kirgin na kan wudena ruban akaw ki pie ko kan kisen sen
2: marang
4: imbele bele pui
3: a pui inama gis ay palidi
4: bele pui
3: a karaba au kayin del dindio ora na elerial kaduru kerial ko khanzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo abajundi ba dalun jo foydi na orazi abajel na kisuru juro bokoro foydi na ling
4: na pete pete via
0: na pete pete na yinyo ride
3: den surgin yana te ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana njalo
2: bafingi
3: dinas urin
4: ila na mayene mel pie kwa kan
3: ila na pie duoy inama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: inyele al kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jallabata te yaka na kaka na ko no kum alba ire kalas kuro le na mas kaunline tane kaungi
3: na na jitine ba
4: na tindilele kaungi
3: e kan inama pie
4: na nyarta anjamin kaungi tane
3: e bi ma jaram bayna ka ingo gi
4: e
3: imbeleng lompia le rai al herai imbele ka kirei lompia herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herake na adila dulensi na dualsi na wona
4: apa Yenes erre.
3: Inne ki al buruka inne seraka imbe.
4: Ile erraye beleng. Kang erre iti. Na ina lomba duleng.
3: Aywa.
4: Na ma ndingi ile errasi. Adem piana ela. Na malia ye na duleng ki dual fiya.
3: Domi.
4: Ile errana ma dengi.
3: Domi ine na masan orro kwa taras kiwe.
4: Azaye
3: ndombore sike ngana kuli bana kidiem bagin si amin ndombore si al bouli ne bagil ay la kidiya ba na malom pembele jawli ne jegil ne dense
4: di inama dayin kilman kayin kilman age ne dien joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko bal
4: ngi ruba ngale taala al kayin barangage al ko amasuliye keria dayin sabba oren sabba
3: del stil
4: e
3: na dok ini asan ngored wosin jwa kayin ne kam malompi herai baru day le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayel la te yendi jilon kayila yeilo bi yeiler kanga jotu mballo jigil jelu na herake bagel kinga reila le lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
4: asoy
3: inelangi songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen na sikila kay ngisi belen dang eren na masin belen abaji indorale jain
4: lodi ko lela jom
3: lodi ko lela jom
4: asoy
3: pellet di ko lela jom
4: asoy
3: ne di ko ngalo ba
2: good vale ga erengiswa in wasiapa ne wuki ngazini
4: jiroi
2: nang diroy do fi nafsi logi zenina gutfalia kwa marang kwa ke inga si halian na nyete yaleke na yani ile roba ziebe mbele lala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we alwo ge yetarang ye ngwa ye alke jiden to bun
4: den
2: to bun ben jalene na kwa la sagari
3: baba
2: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote ye le nama ngwa ele duon jain zo ngatarra ezatu ayete ye le la
3: atele e
2: ele duon jain zo tarra ele duo di gala ele bana salomba kan ja lomba ni dio ka ke za tu
0: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba in era te den adi ka ba ni dio in era en den sorin era wala den mare lombi inas ke bal erdi ke nas ge
3: te ke tias ke be
4: esi eras ke
2: be ke tias ke be na ma ila ungi in jai al din wal jai le jela ina jobal haddu kalas idi ne wo de ngol ko so ngwa gen duile kere lakin maran duile ala ko gulbe
3: li alam bo ru ko lo na kala wa sa alu gulbe
2: gen
0: na kera kwa pie kwa yenge
3: inzi belanga salumba
2: egel nene jide legel
3: mi anba to badai lompi dai lonko no kwa kai salumba
2: egel
3: wara jangel
4: egel
2: ne jide suri ngwa de legel maran jode walan kin dora yo ayo wari
4: kwa jaringi
2: ne jode ngwa
4: jinya maza ke
2: jaringi ba maran ji jode ngwa ji jode ngwa zan di suri ji kuronja
4: ma ka ba ye ka ba ye jaringi ne merengal piro njanga ba lonis ka ki kirgin ne ji jane lo di kole jangoti ka ba ji jane kirgin
2: ma gut wali kan uke ne belenye wa udi kenet na gizi jundi ya na ki surin jellin na erdi kenet juni na ki kuon jellin
3: ki borai
2: ya ki kuon jellin wona me ne jundi na jigi dora en sen janni
3: ki borai leila to la ne njwa leila la kawla skumel bawla
2: na la kum zingi di na leila si kawari la debu
3: e jum gizi aton
2: to lei kuri ba jawil sog is coming na barava tag is coming gi jang wo ken do mo sine jelo alin ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale wo inal gijwa kindo mangale gel erayan wo jundi gisat ding erale na yinko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme unaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal kikirsingo ini dio idine ding ini ne sungo se al domboren dioke kin kote yanga jofo wo dain borun dio nyettini gwen o khasatan dain wore ko alin asog is coming niki borag is coming idine ji dain un defa juro wo ki ko lan dain borun kwasi na dain wore kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato ki maluku de le kayin kul ikin ko na na din gwen ko na asajagin yake ba isamongwe
4: iya.

0: barnga orre kwa kul aisi bomungo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin sunga kwa nga dokna askai tiba ina zika imelalanda indonga diele fago kwa kul lo bilo albang ton sogin na madoklom fisi donga kani alka ingan is ina kibingan kaiti na manda imbara hadia al ela yara si sunga nga na ela balang gidonga ini na madoko ela lang bago kisensi sunga tagatini alam benda si ferraba na kong iri bagi na rim mengis ba kienjuru ngang kila na dok bara hadia si kani kisena donga ini idin na yarok si sogo udi nga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga yan
1: tulay bara assese min tin tulde ni ngay da janelan dum orre kwase dongani joyngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayn ki lo moktalifa le bayna mamanga barnga kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yayi su bomungo no kwa kidena ko nga yayi su bonga arisa ngay la molo jano lobilo albayn ki lo karkalale na assoys amin namagal kona ke gil erital kanan den kirsun assoy
0: assoy majidan da dana do korre kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diin jago kinga si sunga gesmin namada kwelo to alan inin kirsun o atingi longna duo kenes ki bara arrajaw walagal gidin su sursi ki kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang ini kirsingo ni nasa ka inasa kunga ba namas den sa wakil kam namakin nas dayang aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio Samarle Bell na fori radio si bagil Facebook le babung naskien jarong asi bangar na orre kwasi na mera masi.

0: Radio Samar olong kering jau ming ki juru tarajang nan jue ngi du jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jaile ki dora tulle
1: asoy doxidain sawa kelka mine kayinga namaro kanni alam bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan no ko jojanga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic gundineski otanga kindinga kung namalia tabungo ading ingwal ko la sanki forrenga kung ading ingwal ko la sanki tong kung namo wala lang agil kisense oto amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang ina kalong naduing ina kalong ilalong ilalong ay jirgingo undul ayani jirgingo la undul na gising ang jundi min dio nas injay mil inu ilalong al jirgingo kaya kasir rigel na jote ang alam bam jabong ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuadang forenga ereng ating kain surunga ereng ina yung kwaleng jagil illo kina si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulle wara dinji mo imba tulle kisense amanji eris jainas ding eris ki duang yung araja wala duos erikena jualang jidin si sur si kedeng yung araja ela kasi ingis long gisi bam tabung es duite ba bes kering jawiti kang ines kayo na mimbam tabungay sa duwete ba laan na abas jiduo arike na jiru gwa lamba dem bam ela jabong aye dele ke inko ela lamba indinji hikma jagil na do kikil maal jalung wala ay gwa lang kutuwa jabong na ela aring bam jabong asang ela arisi kidim barang arraja ba wala lang din kilmale ari ina jaba do imbara kang ina marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuga jawe yaret nina lang ya kaba naka delo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan den sur sikidin araja ela dok tulle ba udi na ye maulo ina kwa ba asan jidin sur sikidin araja na yoro kinga su kul araite ba na ko han tori nga dok araja ba se ay balanji din juru le in yorti namas induo in erike karok alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pilale songa iri egi udi naka deng iri ay kang ela in nagi aba otto ela erisis zain nas din bara se kike kanaja mungkin nan sara yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi bara se namas maulo dora kerfali na dingile ni na king keleleng osfia indala jina makaja din surhi janna kerin jawe le la na jijwe ni nyason ko jongo na dimbara le songa eri janga imbele no masonga takatini ya san king kanu ka amo wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filang in erisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila ka ngelon zenine alghire
2: egalela yey yey alki ko ambere en kemin algirai ela ba
1: en jamin alam ba en dalan jani na lin duofi marang dimberas endel ba marang namo welelang inwa amin ilon na gira yani ilang i masalan algi juela la masalan gis hamasti gitiai ba marang amin gira waja ko ankan u gedi kena hamasingi de dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mungi nangi jwala di sur si alun kuro jani mungi nasi njawol kuro janga ba nangi tingi kasaling gwe giskerti yang ya
2: jida
1: lakin marang aba ji njwal elang ya wala ki yani duin sur si kurani naka ngari si elele jite ba marang abin ji jwala lang injwa alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no waje
2: ele ele na ele kangira yel marang alang injwalang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa jello wala molo sijingo al asoy bara fotay na duin orodun en dorale pago wala na en leke da anna bas din orodun eritulle ke wala eritulle le pago bay longa jijago jato ya jisiru fartela nyundi ba wala sardo fartela nyundi ba wala basi ele erisi kena jo inge isu nguri ba marangi gira ele digi sea ya bal tulle kungwa ya bala bal alan tulle kungwa siya duin jamele na mandala ya
1: di mbele dosye ini basi long al asal mba majiran dadala ya wala ye duri gina kike nkwa nukeri bara Fatma ini mbele al kwa dinga si al misi ele tile keriti ayu endo kenga ge nesdien matisin kien iyang wala den iya sin kerker fi ki ilo ki ngang kang nang ila nutel do kundul madik ben go ala ngindo gani na ala ngis inan kila ala si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin ina no wala lang yuwa ko adinga si min do ken ala ngang undulin u maran ko adinga kay mungkin ne yaden yan ton to leru nyuwa na den ya kin jazin faliba maral yal apa yang idin ne kilma dengi lial apa yang kadoin sabang ireng nelung lial apa yang mungkin nanin berung akhir ngaleje ya kama nanin ki ku akhir ngang wong aba ya angku ke nga bizad mungkin nanin kangar na lo kerje aba gal abbo ke nga mungkin nanin dog berung akhir ngaleje fa ing eri bad marad zeninal kwa kimidil in coming hila dora dilin jabi lo ne ki ku wisim bo wal gan doga ke nes ne yanga se kerjulti banjo na lo ele jagal doga duiti
2: fa ina jato jirubang kiki king karena bang koi koi jana elarisi jamaya. Oh ya
1: aliam.
2: Zainira albaru abang engkau bang amzurane majer dogal kewangan dorol. Oh
1: ya, yalah illo leng kan mawela leng yangwa bara majidan darak kiki gang illo leng marang kesiense kuadinga indah leng ini naise kia kuaba abang jangan mati ning ye ki kuakhir ngong na kuakhir ngam bullying kira yengki angkeng iti iti alki angku ya nama deng kilma leng ileri runyungo neyasi lomba yang eriduin kilma leng kika runyungo. Fa inna ma dok ko elalan siki injinje im kadulding ko aljang ke ko akiti ngal bongo alan jimadin ila ko asiza tu gudule jana jumong yen ka gene ka alle ki ngudo akide yen ka ke ko ngin duja wala duja aba jegila na yen ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ke ko ngin duja mungkin nan kara ya ngi diele marange do re tay ban sin yen ki wa jien asijar fa inna ma aktar shi ko akiles rigging aljijo na ko kwa kiti mbono jitori ki an bon ba
2: lala do
1: bullying it aljitori ki a bon mungkin nang dok in una ni diele bongi kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mar in ri ni dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji kadok egis emin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kaini suki dole minkien iya antonga kie kawaliti ya. Kisi enze ini sabo kado nama ini mwere iting iya ngado koronge. Kaa ngine kaini ngaming. La anna ama kwe iti isde mbara erike. Na ye iti ska ini sa lomba yaani. Asang ka duwang eringa omalaba. Wala lang ka duwang ering urua aldiba niskase do kelal. Aba oto di mkwe el nis urula di iya amanga sa anin kwe ering inanke. Wala si juri inankwele wala si hala wake. Namas urula di jino majasi benjeng. Na jonas julu. Anna si diang eria jamba nama tagi jerina basala jilu al jane asang kwe si ila eri julu. Wala dina kimpulo jabuno jona ila eri si julu. Ide jiba akke denjeng di mkwe sa sigira julu ngiti. Inka nama orre kwa sinis amin na koronga is emba udi ndaka kinsi kwa songa le egila din kwa seba sinjwa indua sake atulei marangi ka hasi ana ilu hina jwa linya sanjula ele tili azulu ba aye enna kwa ingi kangi nesika ina ngami la anna ye ele tili al kwa ingi ele kwa ingi si dembara kena dembara mwara jula ba ele nama ide ji kwa si indale ingi ani jaw asa min den itti ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bar dogal al rim men be bar fatna yani imbere ngal ko al iya adiya ke nes dogal asin kame jial longal in duolen so to lejan jial longal duole so to lejan di ko esi be long abu kuro janni alan eri julen kuro janni yani ila sin jami ngal longal ille so to lejan ma tu ye illogal ille du to leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia asa di kwe si injelung al ila duwa di gile sondwe
1: so tulia yala ilo lengi abajwa lalendi kwe so kutubu wale njene ki ingeri denke ilma abawba ina jigaba al auna injaluna ile duolala wala kama al auna ile duola songo tolleja jimun kina sim berenga ki jua alan si yesi irigol jena mandembara al au doktolle ngage dimbara ile singa jinjelun wala gal dembara ile se jijel maran ko adinga ke hatta ki endogala suri si ki indora sinan ka ya nanen ji dola kin sinan ji jari isaga ongalage osage
2: no
1: di endio to kene ji ji esi sunwa jo no jangi tinis dem barasi
2: injami ngali ni yaran injawe uto ni
1: na irevi yala kin dola si ji jari wa nyati ni gwen alan di endio to si jeren ne injami ngal barangale sunwa joel ya ingari min tore gala amin jongone jegile min wo yago binden tille al denkwe isibsi barngale
2: barngale
1: sama ko yingi nama marang den joyin ila ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isibinden beren ayye in kwa algisbi kazi jitti gazzem boy wala se jitti ba ki en kelma ne
2: marang
1: marang lomvi
2: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingale ngang kagala la ngene wu ya ku psegele yisi psi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangere ka kamungi nasing ina ngiri marang asalumba masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri moyan zange duona de ngungi ne ken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo ne in wala jiali longa ille sunga to leja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjwa hatta annang dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga inga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi ne stio na indua dingi ne stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala keba dimbara ye al dengi ngal ngunyungo ne stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sikay ngalan jita ga jurgona sti marang kurwala yiti ba duin ko ya jonas kergel al asker e den ja mungkin nay Allah kuro ini na ela patara le jago marang gina jaba
1: do den si mungkin ni den dulo tulo kurdo ya kama ngere lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo tulle kama si yani le lo ele suru den daire la
2: ale
1: ndilen so jamar ga mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lo nan nan kay nan lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin juas di mbara su juana sin yingi marang inay sa nyinti ba yedi le son to lay wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinu juaba yedi le son to lay indala yang as score sur jebiti nan sur gi reskindeli nan yefingi tenas gi raruni le la na ji aba jawngi nes ki koranga ki julni na ina lomba san yesi gi reti din ko yi da sun tulle assisenye maran sa ginje mu ajagil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgo nan kike ayom to birin nan ba na jagi yedi li so ngai raja ba dile so ngai fale ele bele simoy ba
1: ele zin ku juni hata gutale ko akayin masala ngaba ko ani gutfia na e na jin yana tulle nya basin belen e yani dembara ilal najinga badra sangingwa jialgi qur'ani jialin dan tuleya maran lomvi kati manga isa fiya bana jialgi qur'ani so kiralang ile so tuleya bajang dene sinjami egala le dodi le so tuleya nyane mtam fiana najinga
2: eh kaki sense dog iya ngadinga sikela mine sun kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga au nal doing kasara kuin girsan kasara maran ki sense kawagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tari ke amelen fi ni in se mi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jwabal bo ho tap ke nga hatta nan tongi na ari fi ni na jitifia basin jwa duin ko in se mawlo ri men ala spi aba lan to le e wala mawlo akwa ba lan in ari dile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog ma sa si jaldo hasi gi oton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwa ni kawe haji jalun sa indu kamara ni hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamingal utum murum utokuro ne innan tarai din ko se badilalan de le kuru jani ya na janga ya balan hamas jani ele gizata en su julngati duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ele ya ele le afingiti ni so nga jorte baranga man kuru jio indala si gi si gira ja walan ke hamas fi ke hamas fi be indala ye jorti asigi si nui ja ba
1: mamis gele min dio weitel
2: egen
1: yani asi kwadinga ines kan nga ba innu wai kwadia mungkin esin tebiri zikal nga waizi. Marang waigi korang sungwa ke.
2: Se dimbele.
1: Ji ingkami nga badal malan dua zingang yani ki juru jau walagal ki kilma jau. Ki sense ila lo tarai. Fa ini ki gajibe si long kaki were. Ati dogo la zike nga ati kuapa nga zike anis imugara na kawengi. Madi ji dua zi dio jiru. Na al duwa zi diyo jawi ming den kilman den diyo. Idi neba kilma ina ne ki ngutu nga si kulfi.
2: Idi
1: duwa zi jundi ne kilma diyo way. Lea
2: ayin
1: vya tani. Tani ane nkwalang arivya ya khalas amal fagi dem.
2: Ane nkwalang fingi na idem vya ba mbele naka. Abas tani ya elba doro. Owe ninje le duingi ya ki kurune jiyo. Ana mara awlias elba. Ya duingi ya igin vya ya kasi kabaising aniko. Ine nyere nga nga abadwa ala akari.
1: Ji jalon sabar hadia in uu. Inalom bal iyang aga deling.
2: Abang aku
1: ini kian doa lah sikit indoras ya. Nang amil engkau. Nang aku kata beng India natari aku songgong awriti ini jina ngajawab. Sedeng ni kuadi ngaruk ini engkau. Kula kebawa lah amang kula kebawa lah uang kula ke. Fakir nama illo sih kue lelong ingku. Kial kue lelong dayang waresu kurukani. Din kue lelong rila ke. Wala jidi sur lezatu. Idi nabat marat kama jibar hadia. Mungkin nani kue tu lerunying.
2: Na mara korong
1: al iya zillo ne kilalo udo enen vene jiru duang tong eri jegile na majen na ma
2: jagaja
1: ati diem bazi kana ma jagaja yengan kel kam na ma njol ba juela na ba eri sinafsu indala nja
2: al
1: ele duon ton jegila ila bela ye kelam yebuki an ruyin ne kya na me indene sare do na ma ngwa garo ge lazim ila eri singan zenina si yasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alzi e itinum duolan eri jogi na ma ngwa karo galwe e ilalongan halawa ke ola yer kya na ma ngwa karo kasinan albawe fa hasin dala alzi gijula giya ko edizin nokta do bulong ala dizin nyukim bulong kullu mana en jwal al ke lolu biyon en gwal gwele gal basin julu ko adinga gal al duon ko sije gele gal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fo jani ja jamba no majoni juru ngol lazim sin majen din ko sija kangi al din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erikeri
2: ngani
1: ki le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko inna kawno korong
2: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwanan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko se me aje luba anina nyanga no winga ja an ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den en pago wala den juro le ko to abawa ela induite din ko se yije na juro le marat mungkin ko enan je na gal alla ela dora le asfago balan winga na ki ela winga ela duon ko ela ko na ma jenas pa songa onos beto wala je inga skeba na kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin kwa iya kal ela ungi na inna na inna uronas inna inna ngas enga balan inga no mo dogola ge na fal kuritia bi innu yani
1: ne ki wala ka indo ne ki engel ma ka ba ge ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal i alfilan ngwezi jagil hatta tin ji ese je mi mena ki
2: ruina ba neki aruina jo aywa
1: wala ge se abdilo keri ile bere egal leba fiti ne injarti e ilani
2: du mana tu du ile songa jura du
1: egal kazadu
2: kise enze
1: ka du amba kalo kala mbone na
2: aywa kana ele sinema ka wa san yinwa kika iyanga orre kwa annama illonna na sural aruba ne ki injure nga pakini wala ki enkanin kwa pakini arunga se zati al jawalan jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba ne ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin haudile kay ay simpingi wala kin kwasi ai singen alka din kilian in kama min na dogola apaja alan din utor rasangei asha ne kin dala dogola ge juta kiniti wo nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti aye lonas
1: yasi imidi
2: kurro ke ngara ge da resifia mama mbo fingiti na
1: imidi karazo bayani ya kwa dildila sial kenya tini ko ngan zingal nga al burgi na kamal ko burgi na al dure nga kan ne illa kamal ko burgi na ne kamal ko azum kan de wala lam bar kan de ni kya fa joto al filanin ko imisila za sigela al filanin ko ke girana banan yangana lom vise sin nyinga ne kilo burun wala fa onis den ya zitin songo nga den via alas ne mos bele tu bele azetu nga bi akit wore kwa bas juranga bakai ai filanin gwa nya gilan nya al den yan zirayin fi alkiya fi ba
2: ai wa borayin ja bayene skinga su juranya jutara
1: nes jod nyudara
2: la na ji du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin kwe zai na fala nya ba hai je gil anin kwe ken ala se rayin fi ji gol era ken ala se rayin fi din kwal de kene kelam kana ulala ba kel mai sin jawla ba karo ka bani wona mara du surin yirgi ne
1: ka bai nan wa ja zimin den yom le jan za den asas le ba ka wala zan alangi kerin tulla wa dai woren kwa
2: eh jo
1: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal men juru si hal sekele aba duwe lonna e dogola kiri neske age ba embere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kala wol sin alun wore in juru si aziel hal dogola kan izina mazin kamal dibaguge duage banas go ni ugarin ne na kwa bal dibagui hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin
2: dibagu ja to kere guti gel ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fay fa alan duo den ko si gudle jan niwi banai man nan tin le na tin ko ya ni itin ke juro nga fo linye ne ken dole kan si fa duage balan en kwa duin ko ni musical gudle art dole kan ni lalji gudle jan ne riya yan ne ske ngutong hatta den ton dio lon sin den ton si ainin si den orofia ne ken ngutong azi ai sin testes fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jan ni oto ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za tu sker ker kai
2: Lala kusi ake wa marandong ini sabaka ini wa ukain kuna li fingiti. Awas injwa ukain kuna li fingiti. Namas dok aro. Ukain kuna li fingiti ye. Kisi yense otu abo kwenye gutfiyama. Na ye ni fiyana na gutfali engama. Wala eforo li tarifima. Aminde ento nyangana itindogo la fiyama. Kain kuna gyal ilone ele ding alonko yenis arra yengal kwa diyo. Ko e gudle kayena gutwiana ni fiana tarifi mo yi hawilen ja ye dengu selfi wala den tarela selfi na juro din sabaja na fini ne sken ala siro gane itir donga ane fi
1: ne
2: sinti maran ki kan ko na ma ay kawe ye albaton in den tabui ayo arisiban keden kef elefi ye koel dingagal nama in kama doing allan ko ina doing allan ko ya tare ala afia ba doon ko se kere ngutin kere tabin ke kan ala tabin namas fay ke dogala nyundi ji jong ji barabatal be janna jong in korono magal ke defi ni kay ko na defi ke gafala yitte se maran songa ge bali nan ko maran mi an dio do banze 40 jarang al ke nya so horre kan na alan ki ke ngutan tare kawa wala lan an kawa yani inna ma koron songa ka gal kan jurang al sel ele um na ma yena
1: awel bangi andi dog lakin maran wala lan yin waye